0: gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbọ mi ni akoko yi pastor dekunle epaphras woli yin mo ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midway market gba gititun ni ilu ibadan. Good morning, sir. Good morning, ma. How are you? And how was your night? Bobo leo, systematically, oneto ni ojo kewa, osu, ele kesan, odun 2026, ewa, ki wala san wu. Ewa jadi deka lo si bi pepe. Eja lo ki baba mi ajidara, oba to man yi te da pada lo jiji. Hey, sir, edi denle,
1: oneto ni Thursday, bugwe yi te wansona church. E didenle,
0: e ja lo si bi pepe. Mami, e ja lo bi pepe. E ja lo yi ka o ton ka lo yi ka o si. Mami, e ja lo kunle ka lo do bale. Daddy, e do bale mwajwe. Mami, e kunle, e man boni bi pepe. E ni kani bon pepe. Mou bi kanon le yi. Ibi ton do bale, si ton kunle si ye. O ni wangpe ni pepe. E ja jo dupe lo wo, alabada ina. Baba ame ki ki o ye. Ari ku yeri. Eja mo yi ka o tun ka mo yi ka o si ka mo gbe Olorun yi ga oba re.

0: gbogbo le o o se mo ki gbe Jesu ma se mo dupe bi to tin mu mi bo mo da ogo pada fun Olorun titi aye ni mama yin o ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah o gbe yan mo Olorun ki lo fe gan ki lo fe ko se fun o bo se dobale yen to mo ki laaro o ya so so ni seju kan ba Olorun wi even to ba fe gbowo loni ba wi oba eleti nu kara bi ajere ni mo ti so ko si n to bere ti o le se ni won igba to ba ti le fi aye re fun bibeli ni e wa ijobo orun na ati ododo re oni gbogbo iyoku a o fi fun yin emi ni mo fe travel ni emi mo fe bere oja ni emi mo fe kole ni mo fe mari ni mo fe bimo ni gbogbo yen lo kere sami ni tan yin je e bere ba se jodo bale yen Jesu oluwa wa injo le dide ni bi to wa mo fe ka fun oke ka ki hallelujah la mesan bo su ise nkoja lo bo baba wa ke aye asan pelu nti mo nwo ni waju yi olorun oba ngo osu ye tan laarin ojo meji sira won owo olorun yo si to kan yin ti o koja oye yin so where are you somebody stand up and shout tonight hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah so le si ogo meta ogo ogo ogo fun Messiah gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo otito you say no gbogbo eyin pastor otito bayen na and gbogbo eyin pastor e mo gbagbe nti mo ni ke fun awon eyan loni e make sure pe fi le won lowo to ba wa di ojo Sunday gbogbo eyin omo Olorun kakakiri ni gbogbo Sona Church ati ni Wema ni o e mo wule le nbo Ibadan awon tara Ibadan o duro ni Ibadan gbogbo wo wa Wema and gbogbo eyin te wa Sona Church mo ti gbe gbogbo awon kan te lo anointing oyin won ti gbe dani weje wemu ti na olukuluku won ti gbe ibe le ti so nje gbogbo apo rice te fe iye to nkaluku ni lo even te momo lu ti ni lo won ti fi ranse so gbogbo Sona Church wa ni gbogbo bi ta wa ibe lo nkaluku gbogbo be won ti dana a dana Wema na so is a celebration of life so gbogbo eyin Sona Church lo loni nkan kan ti wa lowo won ara won kan te ri gba won ti mu bo gbogbo se nje ti Olorun and bo ba di oni loni loni oni ojo Thursday oni ojo kewe wa iwa lasan ma wa ni ilu Eko ni ago merin enikan ni nibo ma ni won ba njuwe nisin pastor Oko o ti ko lodo yin o ibe ni to ti won mo fe lo ni agbare ni to laye atun by 4 emi ma ma no ntin yin lowo gbogbo ntin mo fe fun yan ma mu e ma wori gbogbo nkan ti ma fun won ni ma fun yin be at least bi ba ba won yan pade ma ma ba won 7500 ni gbogbo egbe da loni Olorun loni ki ma bo be eyan ara Iko engineer e ba npe pastor Tobi ko wa ba njuwe be
1: gbogbo bi ti e ba tin bo e bole ni egbeda number 11 Awori Street Ilepo Alaji bus stop egbeda Lagos
0: da gbaro Olorun to ba ti di four loni ma wa nbe ane je nfele ikun kini kan be ta nse lori Facebook YouTube ati TikTok ati nlo nkan kan a fe gbe Olorun dide ni e sa mu iyo yin pade mi gbogbo eyin ti mo ti fun ni iyo lana e je a pade odekunle epafura mi o ti so be se lo kan gba lowo ni to ba tun di Sunday awon ti o ti gba ti won ma fun won Wema lagbare ni to laye ato gbogbo eyin Sona Church lo gba ti yin na e mi lo gbogbo ti an ba fun yin e gbo instruction lenu mi emi la ran si o now on ta se la we ya to ma so nkan kan sa e je nse bayi
2: won ran mi ni ise ise yen mo bodo je ko to di pe kun bi oluwa ni ki so nkan me dogun ti o ba o laarin oni si odun tin bo en kan melo 15 things 15 goodness en kan me dogun ti o sele aso tele me dogun fun aye re ko to di wo ya modun emi oluwa ni nto ba ko le nto ba gbo yi gbogbo eyin te ba gbo ni o sele si o so mo ba enike ni si awewa si okan paya mo wa bere si gbadu oluwa bo ni o se wa o ni ko mi yo wa lojiji e ki gbe olorun ojiji be mi wo lojiji mo wa bere oluwa ona bo ni o se sele o ni se be mi ni mo be joseph inu ewon lo kasi ti reti idajo ti ome ti oje boya si iku because he said you and won fi mu kan ninu awon ti won jo wa nu ewon ti won lo be ori eso ni iseju e na lo si se ti won fi mu enikan nu won ti won da ale gbogbo yin le mo tan yen ninu we genesis chapter 40 and 41 abi be ko ni won fi abuwo ti oba ale eni to si onje oba won be ori eso ni eye lo je ami abami niyan pe ki se gbogbo yan na ni oga awon ko gba idajo idalebi awon kun si gba idajo idalare e se miti ninu eyin mejeji ma mo ni isin iwo lanu akan sida now gbogbo nkan me dogun ti mo fe so yi inu aye joseph lati mu ojiji lo sele si e fowo saye ni emi joseph e so dada ki pe men tin be legbe emi ni joseph amen alagboti na bi mama ti sun e ba nji ani agboti na a si ni agbonji oba na so eto oba fe jenu meteta ni a si ni joseph na bi e fi boya ki gbe lohun ke joseph ni mi kini nka akoko to sele si joseph ninu we genesis chapter 41 eje n wo nti bibeli so ni verse 9 to 13 ma ka fun yin kin to wa mo list e genesis chapter 41 verse 9 nigba na ni olori agbo ti wi fun farao pe emi ran ti ese mi loni eni to ye ko si olore to ti gbagbe eni ti baba re se lore to lo won san fun omo ti oran ti mo gbogbo agbo ti to se lore ri laye awon to ran omo won lowo awon omo to ran lowo ti lawon omo travel e ma wo eyin kan wo adu ataye re ni lore o mo so le kan na ibi kibi ti won ba wa ki won suwe ran ti sida kin lo n to se o ni mo ran ti ese mi loni yes farao si binu si awon omo odo re o si fi mi sinu tubu o n so fun farao niyan o o ni injo te binu si mi te fi mi sinu tubu olori eso emi ati olori alase awa meteta le ko be lekan na ki lo wa sele ni verse 10 11 ibe la wa ti lala loru kan na emi ati ohun awa lala olukuluku bi ituma la ti re ki lo wa sele ni 12 odomokunrin kan ara eberu ni omo odo olori eso o si wa nibe pelu wa awa si ro ala wa fun o si tun ma ala wa fun wa o tumo fun olukuluku gege bi kini gege bi ala ti re last verse verse 13 won ni o si se bi o se tumo fun wa be ni o si ri emi ni o mu pa emi lo mu pada sipo ise mi alase o ni wo soro o n lo lo ni o pokun so o ni mo ranti mama nkan akoko ti o sele si o leyin program osun september to remember won ranti e ke mo ni won se e kon ti mo li so le o sit down e kon ti mo so le yi o awon kan be nbi to je wipe lojiji okan ri pe won siwe ranti kan o they remember him eni kan ni ta ni oranti mi eni ti oranti re na le leda re ninu we malachi chapter 3 verse 16 o lawon to be ru oluwa n ba ara won soro olohun si n gbo bibeli ni o si siwe ranti eyin kan mo pe won ti gbagbe ko obi mo eyin kan mo pe won ti gbagbe e ko ti travel lati ejo yi ninu we genesis chapter 8 verse 1 genesis 8:1 won ni olohun si ranti noah So eyan meji ni mo ranti eyan iside akolo won ranti e tabi ko fi se nkan nu ko ranti oniton an ko wa si eni ti won ranti mama to tun ri bakan na e mura o mi ni so nti olohun ko so o eni to pe o tin so pe onju olo te jo njigbo mo baja mo iwe ranti eni won esi ani kete ti o ba ti le si iwe ranti re isi abami bere awon kan be nbi to je wi pe yo dabi ala ni. Amen. Eni kan bi bo nigba ti ba mu ikolu awon mo si o ni pada. Won dabi eni pe won laala. Aisha gbogbo tin ba so jade lenu mi. Ki se mi mo so o, nti ran mi si o ni e. Ki si eyin kan, in to ji o dabi eni ko wa ninu ipo iya, ipo si, won si we ran ti e. Eni kan ninu eyin mejeji to ba ti si ami ko tun joko, ko to di pari osu kesan. Won si we ran ti e. Sit down. Most of it, I come from my church. Lord, your ways they talk of Jalon. He can even want all lock or go lock at him on Wabi. He said, I can sell it on a John. He did tank at Joe. Tank it, Pulu Joe. Oh, Lotty Joe. He can even want lock by a loan in Bansoki. He baton is okay by. He be a polo landis. A poyan Juna, and it only go at the day. Bose did day. Only kill a verse by. Kato wi kato fo o didi oga olopa patapata commissioner of police ti gbo oni ki won mu eniyan ki won ti mole won ti olopa mole aso olopa na le se won and e wa ko on to buruju laye ti commissioner ba ti yan mole mamba commissioner lo le si dpo le si any other person le si afi ki commissioner o se kini commissioner mi lo le si. Any yes, you want bed day 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5. Any to ni epo so epo ki won so fun commissioner fun won se jo mo oni ki won so ohun ti ya fi insurance kuku nbe lori epo yen na tele pe won gbo buka ta re ni company awon bo commissioner ti won so fun a mo boya ko de be ko se nto ranti baba yen mo ojo kefa iyawo nkigbe ojo keje ojo kejo ojo kesan ojo kewa ngba to pe ojo kokanla. Emi kan ba so fun pe o se pe woli o dekunle e paphras ki won bo gbadua so bo se pe mi emi ti e nbo ninu studio ni mo ba gbo ti an pe hello mo ni hello sir won fu ya phone ni mo ni atawa ni phone yin ko ni number yin ko oni mo wa lati mo le mo ni ah bi ku ba npoju gbe ni owe nla re bi ku ba npa kini nti alawo ki la wa be so oni won ti ti mi mo le o mo ni kita lo ti yin mo le oni oga wa oni won o si ranti mo mo ni e pe dpo ki won ba yin si yin le oni dpo le pe won oni dpo gan ti wa pe star le mo anawe gbogbo eyin ti aye ti mo le gbogbo eyin ti eniyan ti mo le fi agbara se ami lohun oke ki emi mi mo ko si o le ki pe da e ki pe sa baba mi o.
3: It is time to celebrate the anointed man of God.

0: ma and Bobby
1: Uderakama Kayo Joriwa.
0: Let's name a bass in Dupene.
1: Dear Rick,
0: the pastor and pastor Mrs. Adekunle Peter at Bugwame, the Comfort Life Mission International.
1: Aja Lagos branch.
0: And you can celebrate Yisa.
1: Baba Waninuluwa.
0: Pastor Odekunle Epaphras. Baba Mio.
1: And it's Olua Bawore. She does like the Comfort Life Mission International to carry a ye.
0: I have a lot to marry. Tarubo don't know.
1: That's to a man that could in Rebeko.
0: For Nagbala Hawala Tiliba Jesuba.
1: Every 7th of September is your day, sir.
0: Pastor Odekunle Epaphras. Baba Mio.
1: We wish you long life and prosperity.
0: Or do you need Jasima?
1: Emma Kowa Dilogo Luruko Jesu.
0: Oh, look at the
1: pastor and pastor Mrs. Adekunle Peter. At Bugwa Major Comfort Life Mission International. Aja Lagos branch.
2: Ebo Mio. Bugbe yomo lonte wa nilu Eko. Toba ti di agumeni. Especially ni sa idi egbeda. Egba wuli Odekunle Epaphras la leju. At least, ibi mombo yi. Emi uluwa ni mu anointing oyi. Over 7,500 dani. Mu iyo, over 7,500. Yo jian fani la. Asiko bedi wuli Odekunle Epaphras. Into ni mbadu asini ye. Ona sini material ti mo nlo lumbe. Ito wa daju, bubo sona chochi la aroyi, bubo nte nilo wanti kodebe. Titi, ipade bet day, tin lolo wo yok pari titi ojo Sunday, yoku ton jojo timbo. Kine kon sele si yo, ni rere, o long o bambo, iwo sati mante le trend ibi motion ran soyi. Ito tu wa daju, o ni kwe, isi e yok kan la lanfa ni lati she, ni ojo Sunday. Eni kani saidi bole mbo leku, saidi ekbe dani yo. Wole Odekunle o wa si side egbeda ma ni won ba nju wele kan si ma tun pe pastor yen egbo mi gbogbo eyan omo Olorun tin ba ti ku on business in why ma bo sori YouTube ma bo sori Facebook ati TikTok Odekunle Epaphras baba mi o ibi ti mo nbo yen a nfi yo gbadua eyin ti mo ti fun e mu pade mi eyin te ti gba e mo boda iyo itu nbe lowo ti e mu dani o da mo yo ti mo fe fun oni ojo Sunday. Ah! Eje ma bele ibo.
3: Ma bele ke ni soro sa. Eye ko le ma. O se bi po to wa. O ni po to daju to le wa. Aiti ran ti eni ipo kan to nbe to daju yi ni. So bo se pe mo ba gbadua. Oluwa mo fe ko se bi Olorun. Ah! Won la lagbara ti ti baba imole. Bo la se fe yo bayi. Nibi ti mo tin gbadua lo. Mo ba ngbadua emi Olorun kan ran mi leti ni. Oni mo wa bi mo ni bo le wa se le bo oni afi tin ba mo commissioner oni e pa fi omo yan Olorun nikan mo mo won kan ran ti ni pe mo lo si soji ni Eko ninu bi ti awon ni police college ibe mo ti padi baba commissioner ti Lagos mo kan ran ti won ni mo ba ni ah nsi wa ni number won mo ba wo phone mo kan ri ni bi mo se gbe ko mo ba mu phone oni Oluwa ke baba yo gbe because oto ni ko tun ni number oto iwe mi gan ti nje nkan kan be lo mi pe mi in le ri gbe mo wa gbadua so bi mo se pe le kan na o kan wole ni karan won ba ni elo ta lo nsoro mo ni wole Odekunle Epaphras lati ilu Ibadan omo wa kan ni nbe ninu ewon won si ni commissioner lo le ba commissioner so in we waste the time e gba mi ki le si Olorun na lo fi si mi lenu. Only police station, only Ibadan, only Eko leyin wa. Only mumbo, mumbo commissioner to one be. Only e fun mi di 1 hour. Nigba to di 1 hour. Eni yen lo pe mi fun re. Only won mo ti fi mi le. Amen. Mo wa bi mo ni bo lo se sele. Only kin ti e to soro. Only DPO wa, DPO station wa. Oni ta lo pe ta lo mo bo lo se se olo ni olorun ojiji ni emi na ya se bayi amen
4: amen
3: so mo wa pe commissioner e se sa o mo ni bo wa lo se je ti yan fi gbagbe baba sinu ibe yen fun odidi ojo mo kan la egbon ti won so simple statement to je ki lo gbadua gba fe fire egbon ti commissioner ti bi wi oni mo ti gbagbe pe mo fi yan be mo ti gbagbe pe mo se kini mo fi yan be mo wa ni ta abare ni pe nko oni yo lo su merin be yo lo su marun be na wo e baye mo fe ke gan ni sa wa ni baba mi o When heaven remembers a man, heart will discover him. And you can get ojo ti ohun ba si we ranti eyan ojo yen la yo ri oye ojo yen lo yun ojo ninu e ojo ti ohun ba kokon ranti e wa kokon gbe ka kokon re debi wa ri ise akoko e je wo ye awon ti o le bi agbara si ami mo so le kan na ka si we ranti e mo di ka si we ranti e
5: Saju won joko
3: ninu we Esther chapter 6 kini ko sele leyin program be verse 1 si Esther chapter 6 won ni loru na oba ko le sun o si pase pe ki a mu iwe iranti ani oyin awon ojo wa asika ni waju re oba o ni sun oba orun o ni sun kilo wa wi be verse 2 si won lo si wi pe a si ri pe ako pe enikan be ti mo so gate to je gate man modekai ti so ti bigitani ati teresi awon iwebe oba meji oluso iloro awon eni ti won wa ona lati gbe owo le house race oba awon ti di coup o si tu won lasiri oba si so ninu e pe mo wori iwo lo fun wa kupu won iwo lo jo se ma da olola bo se wi fun na ni ti te podun meji la ko si ranti e mi abuda o me niyan oni ki won gbagbe bibeli ni se iya le gbagbe omo mu re oni ka ma ri bo to e ka tan ni o lo se pe iya to bi omo ase n to ba me n to mu mu laye eyan ke eyan gbagbe o wa ni emi nikan ni olodun ti o ni gbagbe re e kigbe wa mama ke mo dide oba dani mo gbagbe ase le soro dada si we ranti mi ojo ori mi nlo jesu oluwa wa sida jesu oluwa wa won pada si we ranti modekai na ninu we Genesis chapter 30 e ba mi gbe verse 22 si Genesis 30 verse 22 Olorun si ranti Rakeli Olorun si gbo ti e o si si ninu ase nti oje obi mo lati ejo ase ki IVF aso run oran ti e ni ase ti si si sta yo bi ti loko titi da aro yi aso run oran ti e ojo ti ohun ba ranti e da aye asiri kilo wa sele ni verse 23 nigba ti olorun si we ranti re won ni o si loyun o bi omokunrin kan o si wi pe olorun mu egan mi ku ojo ta ba si we ranti legan lo bi won ba ti si we ranti egan continue struggle continue na won fi gbogbo nu e ke eni baba mi o jo si we ranti mi ti awon omo mi na se haladayas jesu oluwa wa gbogbo eyin ara sona church pepe yo pon mo sona church laaro yi laarin ago mejo si ago mewa abo o ti to you say no gbogbo eyin pastor o ti to bayen na iyoku ma lo pari e nilu eko to ba ti di ago merin loni pastor jobi kin to ma lo e ba n saju we bi ti mo n bo leko
6: gbogbo bi ti e ba ti n bo e bole ni egbeda number 11 Awori Street ile epo Alaji bus stop egbeda Lagos
5: an papa julo ma lo sori YouTube nisin Facebook ati TikTok odekunle epafras gbogbo eyan omo Olorun pu iyo nu le re eyin ti mo ti fun e ja pade nisin ni 630 ese bibeli ta fe ka ha amo ti fe pari bibeli iyen majemu titun ta tun bere e ja ka iwe Juda iwe Jude iwe Juda ati Revelation 1 to 10
7: now ko wa si eni to gbo mi laaro yi oni da mewa to fe san atomode atagba tabi ofe san ore aduwa mi gba iwo to ba ni da mewa san
5: account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan no gbe jade account number church ni
7: eyin omo Olorun wo ni won bi loni ekunle eyin wo le mark birthday yin ipe ni mo fi so tele se aye yin pe ni bi ti won ki ti ona lo nile to ti wa in ti won ki ri se bi te ti loko te ti laya orun anu ti yin si eyin o ri se in Jesus name oba yin yo gbeyin omo Olorun te mark birthday and wedding anniversary happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary
5: e wa wo nkan o send the testimony re send the sori number 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin god bless you
8: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm elo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikunlukun leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton, nyeri, nyeri.

0: amulumola agbara ba mo dako ipe adekunle o agbe mi na soke
1: eniyan ti ola re goke ti nkan lo dede fun tele to kiki enkan lojiji to wa wo mi ise kan na pari ninu emi negotiation ti ma waye laarin ohun ato Olorun yo ti so fun Olorun pe eja eni ibo awon ta mo ngbawe lori eniyan mo ti gbo tan nikan lawon gba biribiri ojo meje lori prophet kan pe ko ba le wale on de bori pastor yen tori adura awon yen gba baso gbadura aje gbadura aje se biribiri Olorun sa jo sami bi to tin gbo voice gbogbo eni to ririn ajo to lewu lati mu e wale Oluwa ma fo leti won ta won like ibi ta yoba wa won like ibi to ba ro somsom bi ko daworo lori tan ko sami oni daworo aye ko ni daworo in the name of Jesus kilo man do awon ota lataye baye ni o ta ni ko le lowo wa ni omo lagbaja ni wa ni so ni ko aduru le ko si wala o se akobi re ni ko ni abi last born ta ma ni the first born re ni oloko ani o ti da be ipade doru oganjo na won soke won ni fi oru pati ejo sami dada baba kan o toju se buruku kan pa mo sara obirin kan tori ge yen fine baba yen wa ni ko wa so le ma fe o ko si mo ko mo bu baba yen lo ba bu baba o de yin adagba mo to ku atorun lo mo lo baba ni le mi na baba wonu le lo ba lo gbe agbara do ijama re baba ba fon ikorira si ge yi lara ko si bi ti ge yi ba wo rirun ni o mo run ge yen pada ni foto foto lara ti o wa di eni to run nigba to wa laye ase beyan ba ni gba ke yan kuku lohun o gba jeje ko ma bu aye aye leo na won soke ase n jade latori pepe arugo ojo fun eni to le sami meta won ni be wa re je
2: eh eh
1: Jobu na tin lo life o tin lo gba Jobu ni yawo Jobu lomo Jobu ni nkan sin ibakase to ni kokere rakomi to ni kokere o ni agbontan oda malu to ntule o ni oniruru awon osin oro igba yen de ni nkan to fin lowo ni yen lara awon loro tin be ni igba na won to bi merin ore nlo ni won je to de bi ore imule suba akan dede notice pe lojo kan saba bi buruku dede debajo iwa laye ipade kan lo de waye laarin satani at olorun te ba ko wo ni ojo kan awon omo olorun korajo won duro ni waju olorun olorun wa wo satani laarin won o wa kefin satani iwo satani kilo se nbe yen o ni emi nlo mu nbo ni oluwa o ni pe nibo ni le o ni lo bi bo lode aye irin kirindo nibo lo kesan olohun ni le o ko ma rin kere ni enikan na o soke esu ni gbanu ile koja oya eyin ta ni ise bi business kan esu ni wonu business ti family kan oko ati awo kan ba enjoy tele ti won ba pray esu o si wole debi pe won a pada da bi olongo atiku wa wo kini kan to sele mi ninu we job ori kini ese kewa ni Oluwa wa salaye nipa Job fun Satani ko to di verse 10 so nkesi iranse mi pe olooto ni o ni mo kesi o ri pe Job eyan dada ni lode aye iwo Satani so ti e da Job mo o ni mo mo o ni bo ti e je pe o ti demi si bi pe kin pa Job run ti pe lai nidi ninu chapter 2 na oro yi wa nbe o ni kin pa Job run lai nidi sugba bayi ni Satani da Oluwa lohun iyen ni verse 10 Job 1:10 o ni pe iwo ti so gba yi Job ka o fi ogba na yi awon me ka o fo gba na yi business e ka o fi ogba na yi yawo e ka o fi ogba na yi Job gangan ka tori e ni pa mi o se ka latodun yi now kini mo have pray le lori fun yin leni o ni mo pe ni ogba ina tori o ni se mi ni ko se mu o baba e se mi ni ko se mu o baba agbado inu iko o tawo maju fadira se mi ni ko se mu sori on to da julaye ni pe ka ma jeun ka ma mu ni waju ota lai de pa wa lara iwo ti teta bi lo nje sile ni waju mi eh loju awon ta ni o loju awon ta mi iwo da oro si mi ni ori ago mi kun aku iri atanu ni o ma top ni gbogbo ojo aye no we so ke bo se wa yen wa sa yeye loju awon ta loju aro ni pin wa sa yeye loju kilele yoda kilele be je loju awon pateni je wa pada tayo si ami lele wa tayo in the name of Jesus. I will be verse 10 yes gbe nkan kale ni job 110 o ni o ti so gba yi job ka yi yawo e ka yi family e ka yi gbogbo le e ka tori e nba ti mu job ti pe nba ti gbe owo ogun le omo e nba ti towo banu je wonu aye job but ogba na ti wo olorun olodumare fi yi ka o ni o je ki le mu job satan so fun olorun pe fun mi ni permission ki e ka ina te fi yi ka ku o ti job ba ni se olorun ti nba dana mo ni olorun agree pelu satani mo ni de nikan be yen sami meta olorun o ni agree pelu satani lori oro e anti to wo blue yi sare mo boy ya to sanra gbera nle won so eni ofa agbodo pray ka yo loruko jesu bawo le se nfi inu ara yin for now e soro soke
2: ngeta
1: bawo le se ma feel ofa yen
2: ba
1: gba
2: nkan lara
1: bi pe won gba nkan lara o ti run gan iwo na mo po ma run so ma pray fun yin ki iku ijade tori ofa tan ta ofa to ma fi ku ni wasibi e ga de ka set ri kiri ya da mu na talele to nja se won le se laye iwe mi wo lo wa ninu ago yi gbe wa o ya jewon fun mi jewon fun mi tania kinani ko se fun obirin iwo demon to wa ninu ara e kinani ko se fun loni ni mo yo iku oro iku ninu ara e e ma won ti o jade lara o e gba mo wa leyin e your time is over e wo bo se se ka e wo ika yen e wo bo se fi omo ka dole demon to wa lara e lo lo e kale ku eru e ku lara e go o lo niya iku lo n jade lara atofa bye bye o be se bi ayama taga Jesus name ogun yen ti se wole bayen wo bo se lo olorun wa pada agree pelu nti satani so ni verse 6 oluwa si wi fun satani pe iyen ni job chapter 2 verse 6 oluwa si wi fun satani pe wo o nbe ni ka owo re mo yonda re fun o sugbon dai mi re si gbogbo to ba foju job ri laye ma pa o gbogbo to ko fi ise re sese ohun to ba wo ko fo me sese ohun to wo ko fi business re sese sugbon ma pa a je ko emi e wa o ba ti e fun ni egba da jina sugbon je ko si wa laye a jo beti lori job e ri pe ko ni semi satani ni yo sen to ba ri damu aye ko ni sin olorun mo se won no ti se olorun ninu damu aye e opo yin kan lan to le koja tori e mo gbadura le mo e ti feel disappointed e pray mo laaro iwo tele wa korin

bayi aramu satobi no we soke ogun ti o gba ori ayo lenu e o ogun ti o gba iyin lenu e ogun ya oni ja e laye in the name of Jesus. Bi o ba n gbọ mi ni gbogbo agbegbe Ilorin ati ilu to yi Ilorin ka asiko anu re ti de bayi ni Friday ose tutun yi leyin ta ti kuro ni Arugbojo Prayer City. Now Ilorin lo kan bayi gbogbo eniyan aro Friday la n bo ni Ilorin yi e mo prepare kale e lo get ose kan eni ose te ba le ri ate le fi we ni o iba je joy e wa lo get koin ko je ti awon wusa yen e je ko je kankan e yo kan tabi ko je meta e ti lira meta tori igbese yo kara won gbogbo eyin te ni igbekun gbogbo eyin te ni idiwo gbogbo eyin te ni emi ikorira gbogbo eyin ti nko lo dede gbogbo eyin ti won di ona mo yin loruko Jesu ti Nazareti asiko to ona la fun yin daba ti wa pade ose yen ati kankan yi e de get a lomu lowo adua wa mo gbona ti mai pari adua si e lo bere weye fun ojo meta aro le gbodo fi ose iwe ato kankan yi ki le to mo le ti wente we ona ba la anu ade wole eni won ni oni jeyan a pada jeyan eni tan ti dori eru oriri o si gba tun se eni ti nko lo dede fun yo wa balance fun e gbodo joko tetele ko ma di wi pe bi o ti mo ba lo niyan anu ti de a pade to ba ti de Kilanko Junction ni ofa garage wa ni Kilanko Junction lo o ba ti de be e bere pe church Arugbojo Dambi awon moruwa to kada yin won juwe fun yin church Arugbojo ni Kilanko Junction iyen ni ofa garage ni Lorin aro Friday leleyi a gbe lati ago mejo abo a le gbe wa go meji a de ri awon eyan wo na wo council yo wa eyin na ti ma ipade adu Arugbojo wipe asirogo a ma tu ona bayo simo wa a pade ni Friday ori ofe de gbogbo eyan lati mu kankan atose ati alom kekere e je

Rodri Anades, O Tira Webe. Eya ti ko egbe egbe bo ni Valencia atawon egbe bo ni woni egbe kan ma binu o lori oro to so eyan ninu ife da won se eleji ko egbe egbe bo ni Barcelona gbe koju Valencia o ra webe si won koda eni ti se balogun won gaya pelu gbogbo awon ololufe won lo ra webe si bi egbe kan ma binu Ousmane Dembele

se wa lagbadi be yen o na ni mo se lanfani lati gbe yin debe o ye papapa o meru do be gboro de mi lade o ye ku me indomi bo se ta to ko le to ti gari awa wa o ta je o ye latagbadi be nje je ma wi pe amule kan ke se ninu league kankan lorile de gesi o awon amule janjan labe le ni o iye lorile de gesi a ti ranse pe bi gboko wa joba ni tori tele tele o ti ba won da sa wi pe afa joba mo nje ba ile so mi dun joye sugbon won ti pe bayo bi gboko wa joba o wa joba lo iyen lorile de uganda George Desmond o loruko eni na ga bayi layin ti eni to je egbe fun to nbe lori apori awon to ti wa ja

Eko egbe agbọbọlu Napoli to dabi Eko. O wa pada dabi Napoli to dabi Eko. Iyen gangan lana. Eje sare ka tori pori lede Brazil. A ti foruko won lede awon agbọbọlu. To je pe won lanfani lati soju fun wa. Iyen ninu idije. Eleji won lanfani lati gba o. Bo ti le je pe awon agbọbọlu ti won opin lo sinu idije fi aye agbaye won ti pe won bayi gege bo se wa awon wa atawon wo awon bi Hendrick ju Pedro pelu Estival eje nka si yin leti le yokankan awon amule eleji won mu lo Hugo Sosa Pedro Morisco Otavio amule niyan lapa ti benye lato gwe nyiri ato di ha

0: o fẹran ounje amọ o kurira ibale inu to ma nwaye latari inu kikun aya tita ata sile ounje ninu Tiki jeko jafafa leyin ounje magba ibale inu laye lati je gaba ojo re gascol antacid yo pale inu kikun mo kia kia tara ri o si pada bo sipo logan ase lona maru ototo olomi to nbe nu sore atoni koro jije gascol ise re da owo ri ogupa ko si soro lati ri yan itura yan igboya gascol antacid o ti wa kakiri ile itaja ladugo re gascol antacid itura kia kia pẹlu alafia ile ise fitsin healthcare plc lo se
1: to e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara omidan yonte siwajo Nigerian Tribune mo gba mo lo wuro toni keke royin mi ipinle kwara ona mo ni mo mo gbede toni ma koja mi olugbala ki mo sorin akunle ko awon eyan woro ati nuku jabile kayama ni ipinle kwara ati rawe be si ijoba pe ko se iranwo owo fun awon eyan ti won dola mi won kuro nigbekun awon aginigbe nigba to soro pelu awon oniroyin nigba to se abewo si awon eyan won ti won to meta le ni ogojo ti won tokun lonu won kuro nigbekun awon aginigbe adari agbegbe woro alaji ma bao saliu salaye pe awon eyan won oni ke wa se ranlowo fun fun won papa julo kan tete bo si resan pada lati rowo lo si enu won to omidan tribune lo wuro to ni
2: gẹgẹ bi royin se ti fi lede wipe awon eniyan 24 kan se be padanu emi ara won leyin igba ti won mu kini kan ti won ni ojo ogun ibile tan nipinle ondo yadi joba ipinle ondo lojo ojoro ni won ti se be jeri si isele ipapoda awon eniyan kan ni ijoba ibile odigbo iyen ni ipinle na latari igba ti won mu ogun ibile tan leyin ilega bi won ti se fi lede won ni kodi ni awon eniyan 24 awon ni won je olugbe agbegbe meji ototo kan iyen araromi obu ati odigbo town won je ko di mimo won ni won padanu emi won leyin igba ti won mu ogun ibile ohun tan to fe ma jo bi agbo won wa te waju o won ni sele ilo sele ni ojo aba meta to si da awon olugbe agbegbe mejeji sinu ila ilu inu iwe in the punch ni oyan wa laro
1: to to omidan lowuro toni leadership mo mo gba mu iroyin waju meji o gba omije loju eni oni oni killer ko si gbedu oro ye ba ti gbaja lameto lori oro oselu ni ipinle Kano Ibrahim Kali da Sagamu oni won ja okemi re ni legbe re to wa ni ilu Kano to je pe ni bayi awon eyan agbegbe ohun oni won bomi loju Dan Sagamu ti oruko to mo lo nje da Sagamu International oni won mo bo se ma fun lede ni orupa ilu jara ati lori oro oselu oro esin ati oro to lo lawojo iku re won fi de mule lana latowo ajo agbaye to nja fun eto moniyan anese international nigeria ege bon se wi won ri oku re ninu agbara eje re ni legbe re ko lo nsan ni omidan leadership ni lowuro to ni
2: ajo olopa titẹ arakunrin kan ti won poruko ni Kasali Taye fun esun bi o se pa iya re iyun abileko Kudirat Kasali latari ija lori oro oko gege bi atijade ti ajo olopa ti ipinle Osun ti won fi lede lati pase agbenuso won DSP Abiodun Ojelabi won ni ajo olopa ti bodi osi ati ola Oluwa ni won se be fi ejo na ti won gbegbese le lori leyin igba ti won ri awon olobogba won ni awon olugbe ni won ni won o ri iya iya atomo re lati ojo bi melo kan to si mu ki ajo olopa gunle akanse ise won ni iwadi ajo olopa o wa fi han wi pe lati bi ojo die ni won o ti ri won nile eleyi to mu ki awon ara lewo pe ki lo ni ya atomo lo won ni nigbati ajo olopa yo se iwadi ni won se be nawo gan taye to je omo iya yi ti o si jewo pe ohun lohun se kopa iya ohun inu wewe yin de banga bi wo
1: ah ko lo nsa na awon taye mi ni kan ba taye loruko je to e je ka lo si abala keji eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da amode ti 7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara ta pe ni abala lameto ata lo ni won to wa ni kale leyin simran pe ya gbe won wole akanlu abala kejo ara lele kan sa kin pe eku ikale

0: yi won inu tan ninu pe kwara ko sele ri pe ki won ma yo patako honorable Yusuf lati ara kase fulani ni wo itodo ti won e kojumo
1: hello
0: e kojumo
1: e karo emi ni taju din lati akerebe ata
0: agbon sir
1: hello ni da ti won leri oro billboard you want to be that one be or also lose you to avoid you what you want bury that means to repay but as of and it over what president just a one million and it over what governor just a 50 million if you want to fail who win and then ara if you do money new thing you give the kale ni kwara ku seleri teba ku ju udada. So and then ara ifugun yen na lo fa ogun ti kaluku bin wa ona ati ri patako yen mo bi ti won ba ni lanfana ati ri mo so mi oro mi ju ba
0: ebi ti yin so abofin mu pe keyan ri patako mi se ko ri mo so ebi yin so bofin mu
1: ti o to ko bofin mu
0: e se gan fun
1: o le be ori titi ni oda ko ma ri patako
0: e se gan fun iwoye ti odo ti ah ogbeni oniyomta lati alore won kiwa won ni awon alagata di awon agenti bi pe kan ma fi ara won sipo awon to fe gbale bi pe owo tan bere won ni o ti poju wo itodo ti won e kojumo
2: alaafia frisa
0: o ko yin sa
2: inu mi ti so godu lada jorin e ri pe oga tebe olowo yen is an atru doja o doji ko ge o supo ko gba won gba fase yon gba gbogbo e bi ko do paru de ni a lo to ka ko so to bo ye le advice awon landlord abi kokon ko so to o be sa do ko si mu ni Nigeria ka won je consular landlord consular bi ko ti mo fe so sa bi pe ko do ku wa loko bale ki joba na ko try pe o le ma ko le le kokon ni odun kokon ke yo le ba si pe yan re ba beta gabi ti eko oko yan bale sa e ni da
0: bo e se gan fun eto lo tin o da bi pe ayejoba kan won ko amoni estate tabi ayejoba kan ni to ye pe won ko fun awon eyan te pe won ijoba na o si wa ka mo na se
3: won de ruwo won gboro ko awon ruwo na
0: won te ruwo
3: won ruwo ki ma fowo se se bi body la bi ko flag ni ko mo lo abesin urogun to bi ko pump owo si leleyi ka yo benefit won
0: e to de nkan fun pe ile to ngbe ni amoni estate to ni ise ijoba nigba na won wa ni ka won wa kan san wo die wa ko fun won wa san ye denu
3: won day 40 years ni se am you ti ri mi o e ba mi o mo ni mi o ti tan ti kole la wa call buko la ko ayan gbe bedi sin bo la ko ti won si
0: ah ni whatsapp wa kayode lati asadam won ni ijoba ipinle kwara asiko to kan gbe ofin kale ta ma regulate asi ma control awon agent pe owo ton gba lo awon tenant won ni o ti poju e kojumo.
4: Hello, Apo Ojumo.
0: Eko Ojumo oko yin sir.
4: Kweto. Oko temi ni.
5: Ati
4: eyin. Ati eyin ti e wa lori eto. Lori oro to ni report de mi fe soro le lori. E dakun o ye ki ijoba to wa nbe yi ki won ranti ateyin wa. Nje lain igba ti awon wa ijiji ti won wa ipo ti won wa loni yi. Lori oro ni bi board se bi an se bi ogun le won leleyi. Aimaye ibi ni gomina to wa nbe loni ya imaye bi lori billboard si gbamu bi ijoba titita na to kuro lori ijoba so ye pe won o ti e riro owo ti won gbe le won pe ki won san lori billboard o ti poju ti won ba awa na la se so pe a fe en ti o je pe ijoba kun de be ti o a je pe ni o ma kowo je ko lo en kowo ji o se ni ma waye lori iru owo ti won ni ki won san lori billboard bi eleyi o possible then iru ijoba pelu leroro won oni tenant de ati awon caretaker ti ijoba na ba gbiyanju lati ko bi estate kale fun ara ilu ko ba da pupo ijoba oplawa o ko estate ijoba governor Bukola Saraki o ko estate a ri ti ijoba ti toni ya ri to n ko ko ko estate ko ko ja ko ko anything e wa duro owo ti won gba so tawon na ba nse be ko ba da bo won yo bi board ni won yo ife ni ti won yo bi board re ko lokan ara ilu
0: ẹ kú ètò. Ẹ ṣe gan ni whatsapp wa kí mo kán mọ́ kán mọ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan tó kọ síbẹ̀ pẹ́ ẹ dákọ́ ní ọkùnrin olùmúyẹ wa Àyìndé. Àwọn ní lórí pátákó tí wọ́n yọ ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n ní àwọn ìṣeré òṣèlú ṣùgbọ́n ní àwọn ìpínlẹ̀ tó kù náà wọ́n ní káwọn èèyàn máa san owó kan tó máa rí pátákó wọn mọ́lẹ̀. Wọ́n tún túmọ̀ sí pé àjọ Kwasa ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé pátákó tí wọ́n rí yìí ipe won asan owo kan to ma ri ni woye ti odo ti won.

0: ko pe aku ojumo ni oni ni ojobo ojo kewa ninu osu kesan odun ta wa yi mo ki wa kabo so di akotun eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle okwara e ba wa dasi eto ka je se agbeyewo awon ro ton lo sirise ka bi eka idajo eka eto abo eka oro idajo o se joba ati awon sele ton waye ni agbami oselu lo ni nkan ta fe wo oni oro egbe oselu alaburada pdp ni ipinle kwara leyin gba ti fidire mi ninu eto dibo meji pdp ba se awon setan lati ri pe 2027 awon gba ekuda ijoba ni ipinle kwara papa julo won fowo gboya ni pe omoye won onimero sulaiman balakale kawu pe awon ni won di gomina ni ipinle yi ama awon eyan lo tin kan mi nu papa julo lori oro egboselu pdp ta kan so yi pe ipinle kwara o le pada si ebi e ana awo re loni oni na awo awon oro to waye ni agbami oselu kesoro yin mo ipe ajo ijoba to wa ni ga patako ni tagbangba yen kosa ipe won ti bi awon patako ipolongo meji tomoye egbe oselu pdp wo ni agbe adabata ati ni agbe agaka ajo ijoba ati pdp awon megeji tin nawo kalebusi ara won lori oro yi awe loyin loni oni na awo awon to nlo ipe lodun to nbo ipe pdp ipinle kwara ipe won ni si ninu awon ti o dije awon eyan si na ka si ipinle osun ipe internet damo be yen frayo ipe egun ti tura kini awe leyi loni oni na a lo legun ma sofin ni ipinle kwara kesoro yin mo ipe awon sofin meji ti won takoso sinu egbe oselu pdp honorable odetudun to soju awon eyan irepodun ati honorable isa gideon to sebu awon eyan edu won ti kede joko won po ti sofo awon kan ba pe pdp na eleyi na won ji seru eri awo eleyi lori eto ni e ba se man se yo nagbara be e mo pe ibe ta mi be o le die a le pe ni embalaya alejo mi loni awon na ni malam olaita obalowo ton je akowe orito fun egbe oselu pdp ni ipinle kwara malam mo ki pe e kojumo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo ki gbogbo omo ipinle kwara olugbe ipinle kwara ati gbogbo bi ti kan ni diamond fm ti o tawe ti o tagode ajindara omo je gbogbo wa
0: Eje kakalu agbami eto malam obalowo keko biyin bayi aya wo bayi pe kilodo ti pdp ni ipinle kwara ti mama fema naka alebu si joba lori awon patako ti joba ni ko bofimu ten ri kakiri sugbon a so pe pdp owo oselu le ki boro yi pe ina mo wi pe ase ti eke egba egba malam obalowo
1: e seun olotu mo tun ki gbogbo awon ti won n gbo wa nile ni ekan si lori oro bible ti a n pe ni patako te n so e mo fe so fun yin ni oni ki awon to si wa nile na mo gbo wa gbogbo aworan oludije wa yala governor ni senator ni ka te gbe lori governor te ba n ri kaki ni gbogbo ipinle kwara ko si ti o je eyi ti egbe oselu pdp se fun rara re abi ti oludije wa se fun rara won awon to je ololufe oludije wa ti egbe wa ni won se pelu ife egbon ti mo so e ri pe eni awon nkan ta se pe won bi wo mo wa so fun yin pe gbogbo n te ba n ri to je aworan oludije engineer sulaiman bolakale kawu te n ri kaaki gbogbo ipinle kwara te n so yi o ko ti si ti a fowo ara wa se gege bi egbe oselu pdp e je ki won aje ke mo ti eyan ba boya nsin e mo gbo te ba fe kole te ba kole ti tan plan ni ba de bi leyin se pe tan plan ni lati won le eto ati be lo yin pe approval te gba lati kole ida ti even ti tan plan ba de bi leyin ti won ba brick clear ti won be ni to n kole eto tan plan ni pe won ko report won si fi ami won sibe to je pe ti brick clear ba de be njo keji to fe kole ni abi gugu odo ti won ba para de bi leyin won ti gboro mo pe eto awon lo si ajo ti o gboro kokko buwolu ekole niru bayi e mo ko niru bayi e ko si ayin e mo ko si ayin lori oro patako ti awon oludije won anbe te nri ko so oludije nikan ni won anbe o awon eyan fi advert ere lomi tin ta fonu ere lomi tin ta bread ere orisirisi nkan ta awon mo polowo ni bi awon signpost ta mo ri kaki ton ba wan so signpost kon se ijoba ipinle kwara lo ni signpost te ri o awon ajo kan be ti an pe won ni practitioner awon ajo ti an pe practitioner yi awon yi under ijoba apapo awon kan be under ijoba apapo awon ni won fun won ni iwe eri ti an pe ni ancon awon ni won fun yan ni iwe eri ko to le di practitioner awon practitioner ni won wa ni awon irin te ri kaki te ba wa fe lo boye fe mo fi ta phone abe fe mo fi advert diamond fm e fe kan mo pe te ba nbo lati lu kan o kan mo ri aworan diamond fm se pa ti gbe po poselu pe into kan engineer suleiman bola kaleka o o le keni ti o so selu je pe ati je ati mu ti e na o le di tun o ya lola ti o ba meto re ti e ba wa fe se ba e wa wa practitioner to ni juridician bi te fe lo to la won rin to wa nbe osu mẹrin ni mo fẹ fi aworan diamond fm si ayin kawon eyan ma ri eyin ati practitioner lejo sowo torohun ni joba apapo fun ni ase bi te ti fe lo ohun ni o so fun yin pe naira mewa ni mo fe gba laarin osu meta to ba gba naira mewa e lowo yin ohun ni o lo sanwo fun ipinle ijoba ipinle ta n pe ni kwasa o si ti ni iye ti yen gboro san lori billboard kokan regardless of interba fe bi se bo fe ya eyan sibe ni iye to san na ni to fe ya moto sibe iye to e ko san na lo san awon eyan ni won leto ati sanwo fun joba ipinle se ngbon ti mo nso now ijoba ipinle Kwara wa bere awon igbese kan leyi ti a n pe ni executive rascality tawon yoruba pe ni ijoba lagidigba ijoba gbogbo ti o ba sele ni ko sele e ba bi board to ba je egbe lo se brand name ni political party to ba je candidate egbe lo se brand name ni because keni to di candidate o ti gba odo ijoba ipinle Kwara na koja toro san personal income tax e lowo owo ye bi ye ni won gba lowo wa ti e ba wa ri aworan eni yi boya ajo practitioner ni o san to e ko san fun yin ni boya olodan ni lo se si bi ti o ye ko se si ni eto ijoba o ti o wo ile ti o gba town planning approval lai re ni to ni le eto won o ba dukia aworan eyan kankan je lai ti invite eniyan e ri pe awon board mi nbe ti e ri across nbe bayi ti won ko report or remove si won fi n pe awon to ni pe boya owo to ye ke san e ti san ni boya owo te ke san owo ti tan ni board meji ti mo so fun yi ko si fear hearing fun awon to se board yi awon kan ni okan wa lori titi mo ni bi to wa yen ti e ba nlo ni ati pakata te nlo sadeta iyana family o si abraman abrazak ni di igba tairod ni ori titi ni billboard wa nbe lori titi na gbe si ti won ri mo be
0: owo titi na
1: won ta wu titi ta ri mo be
0: ni mo le pe yi
1: ni te ba nbo lati pakata roundabout te nlo si adeta roundabout
2: street yen yana idigba street wa idigba yen ni family house Abraman Abrazak billboard APC wa nbe lori titi ijoba to wu to fi ri billboard mabe more than 3 years ni billboard yen ti wa nbe eni ti o ba si dagba ye yanu ti won wo pe igba iya to da to danu yi o ibiti ya eto gba isi o da ni o ye ko ronu pe se ti ya ti e na to sile re so to si bi to da because ka to ro pe a fe lo wu billboard o ye ko wa bi kan te pe awon to ri billboard te jo soro ti e fi lo sibe te fi lo wu o ye ke wo pe ti waju ile family house titi yi ni yana le yi to je te gboselu APC to ti wa nbe bi odun meta even won tun to na yen rehabilitate of recent won si pardon billboard to wa lori be won si tun se titi mo la pada
0: madam ola
2: so the same government e je ki my sorry brother the same government ni o wa fun awon kan ni fear hearing lati lo le mo ri aworan e wa ri aworan e je ka dupe gan lowo awon community tan pe lagaka community ezo pe kisawo e ti ka dupe gan lowo won e di laro e ba dukia yin e ba woran te se sibe enikan si gun e si gunrin si wo e wa du e wa wo won e fi ja folon ja ke si kolo nikan na fi ja fun ja won ti ni igbagbo pe the only thing to ku fe gboselu APC ni Kwara State nikan da omi alafia lu iru e gbon ti mo nso because it da omi alafia luru ni ke mo fun omo ilu ke mo tele ofin lati ba omo ilu soro omo ilu wa tele ofin because two wrong cannot make a right ti won o ba tele ofin ni agaka community kodo ye ki awon IDPU awon egbe omo ilu o ye ki won si award ni December fun agaka community because won fi ijomo lu abi han fun ilu yi won fi pe ti molebi awon ba je gomina ni ilu yi ilu yo da ni won fi han si wa no se yan lese te fi baduki awon je nbe and ijoba to wa se la so fun pe e nba kan je e si pa ro ma won ni nkan se ku won ijoba gangan lo fe do mi alafia luru
0: ma lamo lai tan ba lowo
2: baba dada
0: e ka wo bayi yen ni pe logu ti yin bayi ah ajo kwasa won neto lati bi an patako meji wo o ye kan gbe kan loju e kan
2: kan gbe kan gege bi pe se pe e je ki ma soro awon ta so pe won se tejo lodo ni ta se tori ife tan ni si egbe wa egbe wa ko lo se wa ni nera kan me danya o ni sisi nbe ife lawon kan ni si danya tan ni se egbe wa ton fi se ti won ba gbe sibe gbogbo nti o ba je oro laarin won boya won ti sanwo fun practitioner ni because e to ba be se board oni lo kwasa o ari won ati practitioner lo wa even of recent boya bi 2 weeks ago kwasa pe political party kokan pe eni to ba be se billboard o patako ten so yi a so 50 million naira gege bi pe awa ti mo ofin a si ti wa nu ofin kegbe won to de egbe kokan lo prove fun won pe ko seleri ni country ta wa yi ni ene ta si lo lowo state meji meta na lo tin sele Kwara State and Kogi State ti e ba wu
0: ati Abia ati Abia State na
2: ati Abia State te ba wu awon state yi ti won ba se oselu ni lodo won opolopo emi lo mo nlo si because awon ti won fe yeje oni gba eni to fe yeje na gba so ni wa la fi sele se the same method ni Malam Abdulrahman Abrazak ni won fe mu wa si Kwara State ni pe bo se npa yan ni Kogi ti won pa labia ni won fe ka mo para wa lori pa fe digo ni
0: ah logo tin ba egbe yin o faramowo tin kan kan lo sato wo kwasa e faramo
2: possible ka lo san ko bo ofin mu ni ko seleri se Malam Abdulrahman Abrazak san ni 2019 se ba la wa njo banjo en won pe won bo ka lo le san 50 million naira ke to ya aworan kan pe fe dije leyin gba ta ti san personal income tax
0: ah ma ba lowo
2: baba dada
0: yani pe kwasa ko ye kan dawo ye kan gbe nkan soju
2: seri kwasa a so mo pe kwasa o pe kwasa under executive arm of government now awa ni igbese yen na npe ni rascality executive rascality pe igbese pe ilu o ba daru niyan
0: e je ka wo bayi ma ba lowo se eyin ni eri bi pe awon to ri patako isile se won gba iwe ase atodo akon abawon kwasa itori ikan to wa dagaka tan gbe sara ile ise ijoba won duke ale se joba nipinle kwara tori si oro omi ni se won gba se lowo ijoba ko di pe won gbe patako sibe
2: ijoba wo lo se gan te so
0: hm
2: ijoba tan pelu ki ijoba yen se ba ni ijoba kan a no se rara ijoba wo lo se tan pelu ki
0: ibere
2: emi na tu draw si
0: wa oba lo
2: nkan ti mo so
0: nkan ti mo bi ni pe se etan gbe lo si agaka yi se won gba se lowo ijoba
2: ani ijoba ko ni eni to ba fe fi aworan kale owo ijoba ko ni o ti gba owo partitioner
0: se eyin neri wi pe patako megeji
2: o bere eri won ti baje already
0: se PDP ni e eni su mala oba lowo
2: eri ta ni ni pe eni to bowo fofin ni wa ki a to le engage run kan bayen ati mo appropriate quarters to ye ki ku won lo so appropriate quarter to ye kan lo is not between appropriate quarter and government kwe se arin awa ati government lowo bibodu wa
0: sugbon awon to se kini yi ibere ti mo bi e ma pese le mala oba lowo se PDP ni eri wi pe awon to se patako e loruko omo ye yin oni mere bela kale kawo se won ni iwe ase wi pe won le gbe awon kini sibe
2: se gbon ti mo nso fun yin mo ni awon aladani lo se ti e ba fe ko le yin gbogbo le to wa ladugo yi o loju ile to gba town planning lo to lo pe mo fe gba approve town planning but eto town planning gege bi pe town planning lo sise to njade eto kwasa ni pe won jade eto kwasa wa ni pe kini yo ati irowo yin office wa e wa report office wa so to ba je pe won so fun won pa irowo yin office wa e wa report office wa te ba office wa lo re ri to sele in ta fe fa yo nbe ni pe won o bere eri ni ko carry jade and eri ohun lo mo because ati baduki awon eniye je
0: gege bi egbe o ye ke le tan wadi pe kan e pe mala oba lowo ko ma je pe PDP pele ko ara pe enjija e bi ni abi ka so yi pe eni suru mala oba lowo eda si bere mi ibere ni pe gege bi egbe ni pele ko ara to je pe mofin to je pe e wo pe ni pele ko ara e fe dari ipinle yi ni ilana e tun bowo fun ofin ibere oni pe se PDP bere wo abeti tana wade oro yi boya looto awon eyan yi gbase nibe kan ti gbase abi e kan sa fe ma lo nkan mo kan pa itabuku joba ni
2: agents to wa ni kiakini ki fun kesi be nkan le kan o tu ja ti giri alimi na agents ti jade
0: e le ka so arabata ti agata
2: yi agents to se se won be no dan lo se
0: te won be
2: e ma gbo ta won le tan jai agent to se o ti jade pe ohun gba approval which is practitioner say any practitioner la ba ni business e you don't have business with government
0: te won be eni suru meta won ti dawo bayi eni suru eni suru ti giri alimi eni suru mala wa baro a le kwada mo loju meta won ti dawo bayi ikan giri alimi ikan ni adabata ikan ni agaka meta ni
2: eti mix e
0: ya salaye
2: ofi kan na lo mu ameteta ofi to mu won ni pe o bodo dadu ki eyan wo la ebere pe so leri pelu n to se yi
0: se eyin ni e ri pe eti adabata emi suru
2: awon to se e ku mo ni party kan lo se engineer Suleiman Bola Kaleka wo kan lo se awon to ni fe engineer Suleiman Bola Kaleka wo na se ko la won fi aworan won sibe ti o n sa woran oba lowu so awon yen wa la won leri fun ta won se so eri onu eri na nsi awon so pe joba o faye gba eri that is where we are going to
0: lo tin bayi e fi dem le fa lo ni bayi o so yi wi pe awon to se adabata ati agaka won eri
2: yes won ba se lowo joba e ma gbo won ni awon ni eri awa wa so fun yin pe ijoba pinle kwara o faye gba eri le ti o si to ona pelu ofin
0: ẹgbẹ́ òṣèlú ọmọ yẹnyin bọ́lá kalẹ́ kàwù wọn ní ìjọba ìpínlẹ̀ kwara ọ̀fẹ́ fi àyè gba àwọn alátakò ṣùgbọ́n àwọn kẹ́wọ̀n báyìí pé ọ̀rọ̀ òṣèlú ni ọmọ yẹnyin sọ torí pé ta bá rìn gbòòrò wò a sì rí pátákó ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àpẹẹrẹ kan tí mo mọ̀ tẹ bá gbéra láti ọ̀dọ̀ àbáyé tẹ máa lọ sí tàdé post office tẹ lọ sí àtàwọn oríta pátákó wọn bẹ̀rẹ̀ sí PDP ni ìjọba òbí wò
2: ta ló wà nbẹ
0: lógo yín wà nbẹ
2: ta lẹni tó wà nbẹ
0: PDP
2: ni so ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́ni patako te wa lo wa lona bi te nso yi
0: moitala
2: yes say engineer Suleiman Bola Kaleka wulo wa me se ni yen so wa nu en ta fun ticket bayi
0: ibere ni pe logun tin bayi ma ba lo wu
2: my dear brother
0: iyen ni pe ijoba ipinle Kwara nberu egbe oselu mu
2: won beru awon
0: eni suru won beru Bola Kaleka won beru PDP abi
2: won beru e mo pe won oni be won oni bowo fun PDP not on titan ri awon moye ta ko jade awon moye ta ko jade lo di threat fun won ibi ti mo lo niyan ele tele ri nisin eniyan ipo ticket wo lo mu lo si governor lo mu lo si senator lo mu lo sense of rep lo mu lo ani yo oni ko legendary Suleiman Bola Kaleka legendary Suleiman Bola Kaleka wa soro pe board mete ta te na ya yi tohun na ya
0: ibere ni pe loju yin bayi APC at your opinion Kwara won beru Bola Kaleka won beru PDP won beru
2: na won ti seri ajo da ti yan ni beru today because every miss na try pe ka ma get it right but olorun ba fe ko yan mo se atori olorun ba fe si lo na inu igbese ta ni o DJ leti mo so olorun lo ko wa mo se olorun lo fe si awon lona titi won fi ri bo se ri
0: yen ni pe olorun si APC lona pinle Kwara
2: yes 100%
0: Paulo yesu won lona
2: ah okay eyan melo lo defect eyan melo lo te nu abuku segbe solu PDP lajo ta ti pari primary wa e wo ye gba eyan igba ni mo da ko ogorun eyan lo te nu abuku si egbe oselu APC atadari egbe oselu APC ni Kwara kuda awon ijoba apapo na to akoro so oro tin je nu abuku si egbe oselu APC ni Kwara
0: ki won so
2: lori bi won se gba yan oludije won
0: jo apo
2: of recent e ma je ekin ba nsoro oro ti minister ba so ni Nigeria e secretary farm of government lo nsoro
0: minister won be
2: minister federal capital territory yes on wiki
0: PDP lo wa
2: e ma gba if ti wiki ba wa ni PDP ti safi governor le PC ni Kwara state to wa lo le ba wiki pe minister o gbogbo na to baba mi ri o in fe ki egbe oselu PDP lo du dije ni Kwara tun o ba tun ni eni ti mo ba fe se runa si laarin won ti mo ba bun lowo ti mo ni o da wa laale ti o loko ti o lokiki ohun ni e ba gbe ticket egbe oselu PDP fun se igba ti Malam Abdulrahman Abdulrazak tan lo le ba minister Yazon Wike se won o mo pe PDP lo nse ni se won o mo pe ko rorun fun Wike ki PDP pare Nigeria ka won fi le wole ni Wike wa jade ohun wa so lori radio lori television pe Abdulrahman Abdulrazak governor Kwara state igba to mo pe ohun to gbangba sun loye ko ye ko wa ba won ni national pe ka won mo je ki PDP ni candidate e ri pe the main campaign te gbo selu APC ni ni Kwara state ni pe e gbo selu PDP o ni si ni ballot ni 2027 Embo mi o gbara mi the main campaign won so ni pe o se eto pologo won ni pe PDP o ni ni candidate awon oloye wa joko pe kini ronu yin ase ronu won ni pe Malam Abdulrahman Abdulrazak I'm not sorry to say media chat no yon ti so leni to allege won ti soro and if ti Malam Abdulrahman Abdulrazak ba mo pe allege tan fun won yen ko ri be pe awon o lo lobby ni national awon o lo mo waste resources Kwara state Labuja just for the sake of keeping the money candidates ni Kwara state igba ti minister ti soro a challenge Malam Abdulrahman Abdulrazak ki won fun Yazon Wike lesi pada pe ito ni mo se yi lori oro Kwara mi se so to ba ti so be awon eyan mo Kwara ni ipinle to pe gbangba la sata la awon lori wa lana so kon mo je coward leni
0: kon ma je ojo
2: kon ma je ojo to ba je pe akini won bi won se n da bibo duwo ni Kwara ti won da shop awon eyan rowo wo ni Kwara ti won wo ile awon eniyan ni Kwara ti won so pa kila won ni Kwara ki won si akin yen de federal ka gbo pe e mo gbo wike ni e wa ba mi pe ki Kwara mo ni candidate iwo to wa ba mi ki Kwara mo ni candidate awon ome egbe ile ni to se senator meta ome egbe in house of rep marun kin lo de ti won na wa fi ya ja won megbe yin se ito egbe mi le ni pe ti o ba ti si bi telo mi o lo won o ni ribo mi lo if ti minister ba wa challenge eyan ni media chat publicly it is a big shame o idojuti lanla ni fun Kwara state government ti won allege
0: governor
2: yes governor. Yes Kwara state governor ti won allege it is a big shame fun Kwara state APC ti won o ba le jade kawon na tenu abukulu ya so wike pada
0: e ka wo bayi mala baba lowo laipe yi oyin legbe mo asofin ipinle Kwara won ni won gbegbe se ngba pelu ofin pe awon tako so sun legbe selu PDP ipinle Kwara honorable Yisa Gideon ati honorable Odetundun wi pe ijoko won ti sofo ṣugbọn PDP e fajuro eni nkan ti won se yo da ayo wa wo pe wa ka lo sinu tan pe ni 2018 ipinle Kwara na eyin na pada ju e ka kede eni ki honorable Pupola kan na rokun le ngba na bi pe o so ya disin te pe n be na tenu kan bayi ma lo ba lowo
2: okay se honorable Pupola so fe gbele njo en because en to ba fe so tan o gboro le ni di tan lowo honorable Pupola o fe gbele ija lo de laarin won ni house so an suspension lo lo ke se pe won la won declare seat efficacy e tun lo le kote APC ni pupo la wa awon to jo wa ngba APC na wa awon na fe gbele so en to fe gbele ko ni wa ni pe kan ti o fe gbele ko declare
0: won ni ko lo rokunle
2: o le ni ki an lo rokunle fun idika bidi meji bo ke se pe won declare seat vacancy te ba na declare seat eyan vacancy e le joko si be le ni ti diamond fm ba ni to adeyemi o seat titi n ba won eyan da si e ba wa da si yo a ku nbe
0: so
2: ti sofo so won ti le yinu so ko si iwe ri kankan to so pe won le honorable sai popo ola ku ni house of assembly fun pe boyo fe gbe kan le lo si bi egbe kan awa ta jo n se gbe ngba won la ku o le PC ta lo PDP ohun lo le so pe ka wa ku onu house to ra wa la ku ninu egbe gege bi te fe fi wera won e je ka wa pada se le te fi wera won e ri pe ko to di pe awon ni ipo onu egbe won ti suspend the house of assembly edu local government ni ni house of assembly ni
0: honorable Gideon yi
2: yes won wa fi allegation kan pe o ngbe oro house of assembly down proceeding awon ngbe jade e je ki won be lo yin ati speaker ti o mo pe oni nbe ki lo pamo ni bi sitting ni house of assembly se ba won wo national ijo ta ba lura won a mo kan lura won ijo ta ba soto a mo kan soto ijo ta paro a mo kan paro aye wa wa laye digital a young man o wa je speaker ni Kwara state o wa so pe oro ta won ba so ni house o gboro jade e pe ni ti da para si century ni e nigbati o si camera rara nigbati o si live leni da para si because iru asiri wo lo fe wa ni legbi ma sofin ni bi te tin joko te tin soro ilu oro ilu le nso ke se personal oro boya oro malam abraman abrazak abi oro danlad yakub danlad so e wa da eni yi duo eni na wa jade pe be ba da mi duo latari pe ije ese nti o da ni house of assembly e wa paro mo mi oda nte yi na so ti o da sawon kan ninu egbe wa ohun na ni yin lowo so from that angle say political party chairman lo ni eto ati collector si house of assembly pe kon declare seat in vacancy in the political setting wo ni any right because awon ti won dari awon yen ni won leto ati so pe a fe recall eni yi recall gan ni you cannot le declare seat in vacancy e recall re ni kina pe ni recall ni pe e tun lo joko pada e lo le so pe afi o ma ene ko si wa so process ti e fi gbogbe de be na le fi gbe ku me ke se pe ni tojo di gbogbe wole won igbo kan na lawon ati honorable yakub right honorable yakub danlad ni won do lo je bu won wole so eni to wa ko letter baba balagba to se chairman won prince fagbemi baba yen lo e ko ronu ola won because ola ti won ronu ni pe at that age a lawyer for that matter o ye ki won believe pe awon gboro je agbofinro ni awon gboro je arufin won ru ofin tori oselu ni ti e fi won lo ko letter si legbi ma sofin pe ki won da kankan ki won kan declare seat eyan vacancy awon won challenge won leni ti won ba mo pa won to gbangba sun lo e ko lo le try recall process for the two house of assembly ti won ton ti the PDP leni because leni Kwara State PDP I need two house of assembly member house of assembly member ele ton na declare vacancy here say ni because
0: won le won le wole
2: won e ma gbo won o le wole bawo gbogbo factor ti e fi win election o ti wa lowo wa factor te fi le win election akoko winning percentage ani lowo because ton ba da wa le tan tun wa sanisin ti APC ba ri 30% in Kwara atuje palapo si tu kudi ebi kan ni e
0: ni pinle Kwara lo
2: yes se ba wa ti won la don fi gagbaga tele inu factor ta fi gagbaga o ti ku lara won na
0: bi tan ni
2: ah e ma gbo Gideon te da ko yi sara won ko ni sa PDP ni se tele e yo gbo Gideon ku ni nugo te fisi ni 2019 e yo gbo Onorebu to wa lati repo odun ku nugo te fisi ni 2023 e yo gbo Solomon Mustafa ku ni nugo ti APC ni 2023 so that means pe gbogbo factor ta fi ju won lo leni ta ti fi ju won lo leni o ti wa glance won but ara fe ki won te oju ofin mole tori ola se wa pe ana ti wa eni la no to ti fe tenu bo ko yi so leyin oni ola nbe and this very speaker te ba contest governor te ba wole life goes on awon ti contest le meji me even governor ta so e me lo lo ti contest ko to wole so e ma ru o pe e fi sage loose ke wa fi oni ba ola yin je tori e ma je kin campaign ti bere ododo o si ti gboro ma ti ni right honorable speaker honorable Yakub Janlad won ti e fi sage won ti ni afojuso pe awon o le wole
0: pa le nse mo
2: afoju o se mo na ni pe majority niyan fi win election so to ba ti lose out to ni majority e ma wa fi oni because awon oni ba won ja o ijeyo kan la fe ja eri kin sawo
0: chawo le feja
2: ija ta ja ni jo election
0: yen ni pe
2: ah nigba kan egbon gbo mo se lo ya ba to se lo ya bibodi e ah nigba kan ya ba law paper federal government property ni awon nec official ti o wa conduct election fun wa ah nigba ki kankan se won
0: ma na ba lowo
2: the process of pa fe protect won gbogbo to ba gba la fun lati protect ballot box nec officer ni a ti vote wa
0: logo tin ba eyin wa re o pe nipinle Kwara APC awon yo tele won mo
2: ah esin da mo ara awon lo di camp ninu won
0: leyin esin mi ranpe yi mo fe je ka wa soro lori awon to se de sun egbe selu
2: to esin
0: PDP ni ipinle Kwara ka tu wa wo awon ro me wale lekan si mo kin pe ah eku ikale

0: kamo pada sori eto yin eto wa eto eba wa dasi ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara alejo mi loni awon na ni malam ola itan obalowo eto won je akowe orito fun egbe oselu pdp ni ipinle kwara ah ka to le kan e ka so lori awon to wa ba mi oselu pdp ni ipinle kwara bi senator solio mustafa ati awon eyan mi ti tori kuku ojo te gbo te domino agbadanu te ti tori won gba ticket lowo awon eyan to ku koko bi bayi na tani omo yeyin fun ipo senator ni agbe ekunibo arewa ipinle kwara en la kowe to ipinle kwara ye ke mo
1: James Colonel
0: ka tan gbo ni pe o si je rotimi lasusi ni
1: en bo si be ti bre lowo en to ke bre lowo
0: tani
1: emi na ni se bi mo organize ke si party
0: ke se iliasu mo
1: ah to ba pe iliasu na so pe iliasu en to je la ni la so fun yen
0: eh la pe yi enikan dade omowe ayilara won ni awon na bere polongo fun ijoko kan na te fun san solo mustafa pe pe kile kwara won kan o ba ku da pe oro yin fe yira yin mo
1: ah ese olotu eh ri pe ani eh yes, one week to vindicate Kwara State PDP. Eh, mama fe lo Yoruba bo se vindicate wa eni pe
0: o wa eyin o wa eyin kan
1: ke. Won se awemo won, awe won won as awemo wa. Ona to fi se awemo wa na ni won tun la won ti won fe na fe stay ni wa na tun rin ni Kwara yi. Mo fe so fun yin pe form PDP pe en ka gba form en ko gba form akoko ayi lara te nso yen ko ra form lo no egbe osilu PDP ni Kwara State se ti gbon ti mo so ayi lara te nso yen ke se PDP member o ti the camp as far back as 2025
0: se gbe wo
1: se egbe osilu APC leyin po wa the camp se APC a tun wa ta form fun en kankan ni Kwara State to nje ayi lara
0: ni gunti
1: ni ayi gun kan na lo wa recognize side na ni igun ti wa so egun to ba ti recognize na ni party eyo kan la ni any other one awon yen forum ni won bi ta ba wa so political party e ni gun meji e ta ba recognize na le igboro ma soro le lori as official so to ba ra ni gun kan to ba jade to ba ni amu lo ra ni gun kan that is arin awon ateni to ta fun won ni gun yen but ninu egbe oselu PDP ni Kwara State most especially Kwara Central teni ti wa ti senator Solomon Mustafa ti wa a ta form fun eni kankan even senator Solomon Mustafa national na ti fun ni form because o gba national waiver so ti any individual ba wa le ni to wa ri ko lohun ra form awon instrument malam abrahman abrazak ni e agbara won o ka kan la ni ni ticket se je lagbara won o ni kaka ni platform ena la ena la wa so ara yin egbe oselu yin APC ni ayilara ana na to lawon na dije ninu egbe ti won ni oni ni platform so won ti mix road ni e e je ki won so fun yin awon kan be ti won gbe oruko won jade kini kan gani diku kini kan alaro e kin so fun yin leni ijo ta ti close sense of form wa ni Kwara State ni igba ti o ti si pe boya an yo yan le fi yan si ijo en lati close account PDP ni Kwara State tori a reti owo lowo eni kankan as reti magic money boya won ti gbagbe pa o reti magic money ni won fi lo le sponsor ru awon eni yen kan lo san wo owo form si account egbe oselu PDP eni kan be ninu won yen kin so fun yin APC member ni alaroye because aswara ailara te da ko ni eni kan be ninu won eyan lade azan ni bo won ba wa se that is ganidiko ganidiko ti mo so fun yin emi ati e o wa ba mi ni march tan lo si national convention emi ni mo so sinu moto pe kan gbe lo emi ni mo fun lankara PDP to wo lo igba to de awon ti mo se be fun emi ni mo send owo si PA mi pe ko fun gbogbo won lowo nje so if ninu osu keta mosu kerin pa osu keta teyan wa wa bi o se je ninu egbe oselu PDP ta si fun ni bi o se je amun labuja mo fun lowo so eniyan wa enikan wa le ru na si pe lo le sanwo sakanti PDP lati fi da egbe PDP ru
0: ipo won awon wa nti won
1: o na lo na won senator ara awon ti won ba tan sanwo yen ni so eni ti mo nso fun yi I'm not sorry to say eni ti o ni okada ni lolohun lo san 6 million
0: e ma toro npa
1: e je ki n pa yin soro ini se malam abraman abrasak ni
0: eh ne re lo
1: no eri ta ni lowo ni pe ti won ba ti bere oro a fun won agba owo kankan lowo eni kankan asigba keni kankan sanwo sakanti wa
0: o ti mo se gomina lo ran share machine kan to
1: e je ki mi soro ola itan oba lowo lo soro
0: ni woye ti
1: ni woye ti mi ategbe wa so to ba ru won loju won o sese ma tape program mi ti won gbe mi lo court to ba gbe mi lo court emi na leni temi no mu ere ti mu na leni ti o wa ba mi pe atija ti hun le ka mu labuja mo si mu labuja mo tun de mo fun lowo so osu meji si gba wa lohun 6 million o lo pa yan ni ah o lo jiyan gbe
0: ni woye ti
1: so no iwoye temi ko te gbe mi de court lo oro yin si ere temi o pe na leni ti o wa ba mi mo si ni mo ni proof pe mo fun lowo so to wa lohun ra form ti asi fakati party wa kale ta ta form fun so te niyan na ba le wa igbo na lo court ni pe ibo lo ti 6 million won je eyan gbe won balance on lawo awon eyan se won na ti balance on ni that is just it so gbogbo le te ngbo yen ese ni eru awon to di camp wa nu egbe wa lo ba malam abraman abrazak ati egbe oselu apc ni kwara state
0: ah e fe ka
1: eru soli mustafa ohun lohun ohun ni won kago kan to emi so fun yin pelu structure ta wa ni ati nti soli mustafa n ko bo wa ba wa ko gboro di ago meji la ti soli mustafa o fi la malam abraman abrasak male ta ba fe safe face won ti won ti lo le release ticket yen fe lomi toro ti so pe senator soli mustafa bi o se da ogbo wa loju pe iku ati ye wa lo da wa loju pe won defeat abraman abrasak
0: soli mustafa te je yi pe on gbese akanse wa sile ti ko gbase lowo ijoba o fe ko pavilion ko gbase lowo ijoba o fe se lewo san awodi ko gbase lowo alaga ijoba abile e wa nbere pe se laye senator bukola saraki ege bi gomina se eyan le dan idaji yi wo fun awon ka won gba ṣugbọn ba tori pe e o pe ota e o pe be o pe ota mi ore mi na le fa
1: na se e so ko to de ni sama pe soli mustafa o di camp wa pdp radio bi meji mo ti lo ti mo soro oro yi pe ijoba apapo lo ni project ti soli mustafa gbe wa and for a reasonable state government added advantage ni because awon kan ti seri lana there was a day ti awon committee kan ni olupo community ni asa ti won collect si senate president office pe school awon ti fe wo igba ti won fi school yen si budget ti won fe se school yen emi mo tele contractor lo solupo ni asa local government igba ti mo debe state government ti ko classroom mi fun won ani lati contact state government pe ati o ti approve kini already ta ba ko si Kwara Igbomi won ko si state government ti lati so fun wa pe the same district ti won ti ta te won approve si yen Igbomi na better to ti need here that is on keke along the line ilu to e ka lo ibe ni won gbe school yen lo because ti won o ba ko school yen ni jo yen lohun awon mo to ye ko jafani re o ni jafani that is pe ni so le sele lana and also balance de bi pe eko wa nu awon to n dari wa
0: boya awon nigba na awon seton gba ni boya won bowo fun buka sara kege bi adari won boya nisin
1: yi babai emi so pe e ma gbo legislative paid le mi nigba yen ijo temi n tele contractor lo sibi to ti sise in lo ba state government o ti mo fi lo igba ti mo si debe ti mo ri nbe mi lo ba state government o mo report back si legislative office wa ni legislative office wa lo contact minister of education lo so fun wa pe ma je kikini ni lo o tori john jo lo ifa lo ma nkoyan minister of education lo fun wa ni bo mi tan ko si that is bo se kin kan ri ni e to ba je pe soli mustafa o fe tun hospital se ni awodi o wa de be won ti tun hospital se already yes o le to ati so fun minister of health pe a nti mo gbe ware o e ma gbo e gbagbe alagajoba bile ba o mi lo lara ti e minister of health go ni write at report fun so minister of health e ma gbo minister of health ni o wa so fun won pe ni local government bayi e ma gbo na hun minister of health ni o wa so pe local government bayi te fe gbe kini si e je ka pa awon health sector to wa nibe health sector to wa nbe awon won ti gboro le ni details awon hospitals won awon bi tan ti need atuse because local government chairman gbogbo nkan lo wa lorun re
0: mala akoko wa tin lo ni
1: e le nda mo mi
0: nbe bi bayi pe o ra ye pe tori pe ko joba ti ko ti pe joba ba ko fe yeyin mo ni premier health care centers o agba owo joba abile lo wa
1: e gbon ti mo
0: so e ni suru wa lawo balowo ma lawo balowo owo agba abile owo won ni joba ni premier health care center wa boya yin o mo nti
1: e je kin ba yin soro
0: na yen ni ko bawo la se se nkan ba yin la se ka da abile le ti bere ni ya ko wa tin lo
1: e je kin ba yin soro primary school ta so ti mo ni mo lo senjosi under kin primary school wa ijoba abile ni but directly or indirectly ministry lo control won
0: iyen ni pe logun ti bayi bo se fi to alagaja abile le ti te pe ala ijana lo wa o to loju ti
1: e gbo ti mo so fun yin
0: o to loju ti
1: e gbo ti mo so fun yin
0: o to loju ti
1: o ka alaga ijoba abile ministry of health before alaga
0: ma la oba lowo e da n bere
1: mi e ma gbo ti mo so
0: won fi to
1: o lo ti so fun alaga ijoba abile pe
0: ko ye ko so
1: to hospital se
0: ko ye ko so
1: ko lo be to hospital se
0: e je ki awon ale ti ba ko ba wa da si
1: of government we have federal government state government and local government who is local government to tell federal government pe in to fe to se let to at wa gba lo mi
0: iyen
1: ni pe ko da tele ko ko nse ni
0: iyen ni pe bu ti bayi won fi to agbe lo re si o ba o fi mu
1: rascality ta so fun yin
0: e je ka wa le ba wa da si
2: e ko jumo
3: hello e ka ro
2: oruko yin
3: oruko mi ni Wasiu Badmus that gambari
2: an go yin sir
3: e ri ati atokun ati lo olorun ba lo ni gela pa
2: ami
3: e ri ọ̀rọ̀ sọ́lùmù sọ́fà tẹ̀ ń sọ àwa ta wá láti gbàǹbàrí kéde gbogbo alátẹ̀lé sọ́lùmù sọ́fà o tó ti yé sọ́lùmù sọ́fà dẹ̀kọ́ ló gbéra mọ́ni wọlé ní 2023 afẹ́yẹ́kẹ́ dìyẹn mú ẹ mọ́ adó

0: gan mo ti mo pe ibi ti o wo ti ibi ti o soro wa lorun ni ti ara ti wa soro yi pe governor se kini kan o se gba osawo wallahi o ni boro se yi kaluku ma ni boro se wa ye mi ma ni pe wallahi ti ara PDP won se to gurege ba lati le gan tele afẹ to ba fe da oro ru ni kaluku te ba fe soro ni right bo se ko soro awon PDP lo ni eto e wa dagun to olorun ba Mr. Olaitan
1: na
0: ife ke lagun jina te ba la e ba lagun ogun lasan ni te ri gogo ta o ti ye awara ilu kaluku awon ko kan a kan da ko kan ti won pe ti won soro yen oto loro ti won
2: e se gan fun
0: awa ta je okun ta jokun ninu ilu awa ti fara mo ke PDP e ona ni
2: ni mo ye ti odo ti yin to yin rale e ka ma lo lori eto ilu na ko wa ti lo ayan wo to lede ni enu alejo wa atawon to da si eto yi o je iwoye ti won ko ni se pe o je iwoye mi atokun eto yi abi ti ile ise da 7 ni ilu Ilorin alejo mi loni awon na ni Malam Olaitan Obalowu ti won je akowe oro eto fun egbe selu PDP ni ipinle Kwara oni kan ta wo oni awon osele ton waye ni agba mi oselu papa julo lori awon eto dibo to nbo a ma re tomo yin gbo gomina bla kaye kawo fla won lele yi lori eto yi se gba se je kan wa
3: asiko to tasiko bayi
2: eh asiko bayi polongo bayi
1: asiko polongo ti to
2: eh se olorun sa ti bere bayi
1: dede tun o polongo le lori ta yan fe gbo
2: eh
1: a n se lowo
2: e je kan fun awon so ko mo da bi pe mi
1: o na yin awon o fi so ye na mo so tasiko
2: eh a kan se gbeselu PDP a gbe won na wa won le pe won won le fe nu so bayi bo fe se ko da bi pe ami ran won se to eyan ale mi ha lo be yan lo ni ti wa to taiwo adeyemi ni oruko mi o dabo

0: Hammond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún.
1: Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa Ajiko biwa to de o. Yago yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe. Itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna ojisala. Petepete wa siti tabara ni tabara oko. Ashabul janna. Ijo awon eni alijanna. Awon wo gan lo ma alijanna. Kini wa ise se oro se si to le gbe ni dalijanna peki peki. Ori eto ashabul janna le ti ma gbo gbogbo e. Lori kan Diamond 88.7 FM Ilorin. Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa Ajiko biwa Al Adabi, afa soro pon bi Adabi na ni o ma gbe wa ni rin ajo emi oro Olorun fo di wakati kadondo ni gbogbo ojo alami si Thursday na go bakan la owuro sa go meji la osan lori kan ni Diamond 88.7 FM Ashabul Janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye kala ti fi tumo ti tobi olola Ashabul Janna pelu Sheikh Buhari o ma Musa Ajiko bi wa
2: bismillah
3: sa to be

0: mi ti ri bukata ara re bo laye olohun iwo la se da won
1: subhana khaliqina
0: eni won ba gbo bukata ti e laye ohun lo bi ma ko le da to ohun lo ni yawo ko le da bo laila iwo olohun iwo la se da won
1: subhana khaliqina
0: era ko boro ba wa ri be

0: Allahu Akbar.
1: Àwọn tí bá ń gbọ́ kiri nílé wọn ni wọn ni nǹkan ti wọ́n ti mọ̀ kó àfa ẹsẹ̀ dé ni. Mímọ̀ rí Ọlọ́run ọba tó dá gbogbo nǹkan. Wọ Ọlọ́run ní tí wọ́n bá ṣe ló ṣe. Afa iwa salam. E salama sile na.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
1: En to ba be wo wa ba ti wa era ko le o wo Facebook. Be ba lati te Diamond 88.7 FM. E si ma wo wa ba yi ba ti nsoro yin. Eyin te wo wa ba won te yin te ngo wa. Gbogbo n te ba nfe l'Olorun mo se fun yin. Afa wa le gbohun won ni Sheikh Ibrahim Hanbali Al Imam Gunia apano kasegi. Ewa Islam Alan Wasal Sheikh Senu la Abidina al Adabi. Okay, pupo. Be ba wo afa wa lori Facebook yin te wo wa ni. E ri pe afa won wo white. Agbada la afa wo abi gba ton se yawo. Wallahi o wa only fitting. Afa fit gan la aro yi. Adupe fo Olorun o. Ko ni baje.
2: Amen.
1: Afa iwa Islam. E be bi credit mo fi mi kale.
2: Emi ro bi iyin Olorun te iyin Olorun lo temi na bi gbadun re ohun. Mo ro mi nile tun mi kale pe ko se ni o to ye afa Olorun na. Temi pe inu.
1: Na. O ye ke be e se te mi kale. E ni ti tu.
2: E le de pe denu.
1: E wa ni e se te mi kale ba.
2: E se to ade be ni. O se ke se nanu.
1: E wi ka won
2: yo. E se te mi kale ba.
1: N to je mi kale ba won afa we wa sila.
2: Na.
1: Be ba tun na gawo nu aye lowo bayi nisin. E tun naga wonu aye pe kini ton sele se mo pe nkan nu awuju awa afa loni nkan befa se ri bokan ba nku lo okun o si tun sese won o si tun bi mi saye bokan ba ntutu lo won o tun ju gbona kan sibe bokan ba nto lo won o tun ju didaru kan sibe ohun le mi wa nwo lo je nse se wa ri bayi nse wa ri bayi o se wa je bayi laarin wa yi na ni fa laarin afa lawuju awon alfa ina ni gbogbo ta nri afi ka wa be lohun
2: nta si ran po nle
1: nta si ran si po nta ran po a baba tin be nle ni won awon na se hun ni ba
2: be
1: kini won sele bayi oluwa o abioni o sanu wa o Olorun ja fe ran ara wa o.
2: Amen.
1: Olorun ja ni fe ara wa lokan o.
2: Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq.
1: Afa wa Islam. Adu ale nsin wa. Se mo gbe ju al kiyama. O wa si agbaye Olorun ban ke ban ge ban ya fi won. Baba ni o mo tenu mo pe Olorun mo jojo otu ka to ran tin tara.
2: Be ni.
1: Enju al kiyama elomi o wo irun bayi. Ko si ni ba kankan be.
2: Allahu akbar kabira.
1: Afa wa Islam.
2: Adawo wanu.
1: Se mo pe boru e da ba daru loju e o ni solution
2: be ni
1: amo ba pe leyin e lo ti daru ko si solution mo o ko si solution mo o
2: ti eni ba ba je loju re na
1: se mo ko to ba daru loju e
2: ko mo ra loko
1: ko be wule ko mo yi lorun waju Olorun Olorun mo de
2: ti o ba tun wa si be
1: e
2: ti o ba tun wa si be na to pe ki ti ku be ni daru loju e to wa ko mo Olorun be
1: ko tun wa mo Olorun be
2: ko mo pada si bi oda
1: ko mo pada si bi to da
2: ko da bolo
1: tan
2: bolo tan yo mo daru
1: yo tun mo daru na ni e si e bo bawun le wa gbo yeun se to ba da loju eyan solution be o
2: na ni ko mura sadua
1: ko mura sadua ko mo yin le folohun
2: ko wa tun to ba baje si
1: ko mo wa tun se ama loju e na ni in baje ko sare ko tun se in daru
2: ni tun wa nba mi jekun
1: la ilaha illallah
2: olomoje ti wo baje o
1: olomoje ti wo daru o dakun olohun awuju awa alfa olohun dakun maji o baje olohun ba wa to fifi ara wa sira wa lokan eh olorun ja feran ara wa
2: oju lo madam ma wo tele
1: oju lo madam ma wo
2: okan lorun
1: olorun lemi o ba yin wo yin n wo nu okan yin okan yin lemi n wo afa iwa islam
2: o ta lo si waju na sin be lomi o ta lo si waju telomi elomi o ko ba o eyin ja o ta lo si waju ni lagbaje si wa wa n waju si wa da fun lagbaje ti o si re be
1: Oh.
2: Lopin igba teyan ba ti pada nbi leyun, in ti o mo baje nu oro re yo poju ti o da lo.
1: Lopin igba teyan ba ti pada ni di pe o se wa da fun lagbaja ta wa lo. O se wa si pohun ni mo wa waju. O se wa si pohun laye re orun ni ti wa.
2: E si fa seyin, Olorun ni be ko.
1: Olorun ni rara. Emi mo gbe si hun na ni o wa. Lopin igba teyan ba tin je ota lo siwaju omo ni keji.
2: Ko le roju tun kan.
1: Ota riri si omo ni keji. Ota ifayabale omo ni keji. Lopin igba tenda n ba n tin be lori e to ti pin na lo duro leleri. oju re o baje yen o baje
2: ojise la muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
2: ni anabi wan kikiri eni o wa fe gbe ilesin o wa gba nabi seyin
1: ah
2: o fe ma lo pe ah so mi ki
1: o go seyin o wa gba nabi seyin
2: o si si esin olo
1: ah ogun kese
2: o si si esin
1: olo sallallahu alaihi wasallam eyin te nbe nle edako ifarabale gbo oro afa wa islam
2: o si si
1: anabi nbe ni kekere eni wa fe gbe anabi lesin o wa gbe anabi seyin esin ohun joko wa
2: tori bo ti tohun na won bi ni
1: abegbo
2: anabi si lo keke
1: o si lo keke
2: enwa
1: o lo rirako
2: o lo
1: gbogbo e lo lo
2: o lo na sodo
1: magic ko lo fin de
2: eh nu ara yin na
1: ohun na sewe
2: mi ni anfasiku
1: ah ah alohun na sewe
2: o sewe ko ma tele ko to fi ma
1: la ilaha illa allah o wa gbe se eyin esin
2: e gbe se eyin esin
1: won wa se tan o ko janu esin o gun kese kese o move esin olo
2: o wa wa ko wa
1: o gbagba esin olo
2: bo la wa ri
1: ki la wa di
2: ero wa bo si le mi pe oda mo bo waju
1: won gbo yin le
2: ero wa bo si le mi pe ko gbe si
1: waju oda omo tun mo gbe seyin je gbe si waju
2: in gbe si waju le sin lo itumo re ni pe emi seru eyin
1: oh sallallahu alaihi wasallam afa yin ni allah ka bonda la
0: ismul jalalati fi badi hurufi
1: ah sallallahu alaihi wasallam alif
0: nunalika wa ismu taha alba'u
1: afa yin waslam alam ni kala lo se be fun be ba gbogbo ojo seyin esin esin o ho
2: ma lo na ni
1: esin o ma lo ni
2: o ma lasanu
1: omanu
2: omo
1: la ilaha illa allah
2: omo jomo lo lawi
1: anabi nu
2: omo jomo lo
1: omo gbo mo mi
2: eh o gbe si waju esin wa lo ah ase wole seru eyin
1: ah
2: awon kan na benu aye leyin muhammad gbe seru eyin ara waju ni won
1: la ilaha
2: illa lokun gbate ba tin fenu yege won te n gbe won ku waju bo seyin nko le to fun to
1: nko le to
2: e ma ba wa si lo
1: baba ji ja si pe eni waju ni e wa za n ba gogo be ti se se e fe so de ru eyin
2: lete ni o ni ki ko le ni
1: legan ni o
2: we ni o
1: nitan ni
2: o olo mi olodun ti mo ni mo mo nten si da se pe lomi won fo we soro
1: o we ni o bi ma so
2: emi ma fi nkan mi soro
1: be yen lomi a ma fi tan soro
2: e ko ni la
1: lo wa gbe itan o le ni adaro
2: olodun in to ba ri omo pa lowe emi mo nton wi
1: egan to ba ri omo gan mo mo nton se
2: eni ye waju na ni omo wa
1: waju na ni omo wa na ha omo sabodo gun we se gbe baba hun omo
2: eh
1: mo bi re ko lu won se gbe baba hun ya alaji e so ra yin to e kan bi mi ni emi se gbe yin o
2: ah
1: ko so ma to to be
2: ko to senu e
1: la ilaha illa allah muhammad rasulullah
2: ko da muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
2: anabi du awon baba e lo o si ju ye lo to n ti be ko je lenu anabi
1: laye o si ju won lo
2: awon na ma
1: sallallahu alaihi wasallam ah olon bawa ki anabi muhammad
2: sallallahu
1: alaihi wasallam ni wan jas ke gbo se mi aye anabi muhammad gbo se mi aye
2: o
1: wa fi ko aye le ko
2: ti o wa kun mi o ye kun awo lowo won o ni kun o ngba ti o pe ni waju ni o awon ti o kan awon kan be kokan won wa ni a ni dodo awon eleyin odo awon ta ma lonu nkan kan ko won ti reyin waju ni pe nkan yin eyin la koko
1: allah
2: eyin o le ni jama jama tolorun le ni
1: eh le lero
2: jama
1: tolorun le ni awon eyan tolorun le ni eh le lero
2: eyan yeyan le mo ni
1: ah ah amoluabi le mo ni
2: oh oh
1: awon ti dunu sori olorun le mo ni
2: ah ah e si mara joko mo fe yin kiyin ni won ni fe yin dokan
1: kankan
2: ko waju te je un na
1: salamu wa po ta ba pade ni wori ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: won so nkan mi leyin
1: nkan mi won so leyin olorun ni gbogbo e ni sin wo
2: e si ma tu
1: baba ni baba wa la je gba mo ni e ma gbe ni kan gan yin e ma gbe ni kan keta yin ohun na tin gan yin tin keta yin ni ko pa mo fo olorun olorun gugu ri gbogbo e eyan ma ba tin yin lo ba nabi ti se lo ayin ni
2: allah alaihi wasallam
1: ba nabi ti lo ayin ni
2: allah alaihi wasallam
1: gugu ba won abila bi ti se to ko so anabi o so mo pe ko ni da fun wo
2: ah ko wi be
1: e ba bi mi ni wo anabi o so be
2: o kan pada so le wo di le to mo ka ni
1: la ilaha illa allah
2: ile ta won eleyun pa
1: ti bi
2: to si ma
1: anabi pe le da gbo
2: sallallahu alaihi wasallam
1: bi gugu awon abuja li ti han le mo to ko ni be e ko ni da veyin baba
2: won be na won na leyin ama gbogbo le wa lori toilet mo ka loni
1: la ilaha illa allah
2: lo mi do to para lo be to kin lo to be
1: ah a lo mi ah wa na to be
2: you to pass your kaki and be
1: afa wa islam
2: naam
1: laysa kullu man sabakaka afdalu minka
2: e gbo
1: ba kese gogo eni o ba saaju re laye ni bi nkan olowo saaju e olola saaju e bi ma saaju e ogba doctor saaju e oni phd saaju e eh se kini saaju e na wa lo po fi lola ju o lo koro obi ma saaju e walaysa kullu man ta'akhkhara anka aqallu minka ke wa se gogo eni to se pe o pe ko lohun to da lohun o lo wa kiri si o emi olohun sirru ni odo mi lo wa
2: asirikani
1: fali kulli insanin tariquhu gogo eyan kokan lo ni ona re ti orin afa wa islam
2: kokalu kulo olohun ti e ti orin
1: oni arin na keu awon kan rin na we ah kan tun se ndobu won rin na ke won rin na we won jinanu we won jinanu ke o sin te pe won si tun won down
2: awon ko si kawe koke ko ke
1: awon ko si kawe won o si ke
2: won si je yan nu aye
1: won si je yan nu aye won si nsin to te pe oni we gan o le se o ke gan o ri se
2: ara tolo ma feru e
1: da awon ara tolo ma feru e danu ni e ma wo lohun o
2: elimi si ma gbogbe mi mu oto
1: eh
2: ko fi je nkan laye oto
1: mema oto
2: ko fi je nkan laye
1: won lo mo keu amon ko si gato si
2: tolo fe lo fi oto
1: ibi tolo fe lo si oto ni
2: bi oro si loro si elimari awon lo ro loro mi
1: bi oro si loro si ni awon lo ro loro mi afa we waslam wali kulli tariqin waqtuhu gogo ju ona ta ma warin ni lo lasiko e
2: allahu akbar
1: elomi boyo do mo goji odun gogo nkan ka wo lohun to gba sikide elomi le do ma do ta odun ka orun to gba sikide afa was that one ah one o se wa la laye amo orun pada da lohun orun pada da lohun ah one ah awon ni mo si se joba laye o wa ko mi joba tan to retire
2: lohun
1: to wa de
2: asiki to wa de fun
1: asiki to wa de fun afa was that wa li kulli waqtin hikma gogo asiko laye lo wa ni idajo lohun bembe imam lo ogbon ni nbe fun la ya'lamuha illa allah
2: allah
1: ti o sento ma afolom afa waslam ti o sento ma o sento ye
2: gbogbo nkan akoko ni elumi o kawe lowo o ka tan yan yan ohun ti tele lewe ni sin o ti le lodun marun se suru wo ton popo nu marun ona sisi de tan
1: se suru wo to npe odun kewa ti mo ti pari lewe ni
2: omi si ni awaiting resort
1: ma sari kari
2: awon awaiting resort to won ti be na ise ti dodi
1: ise si ti dodi
2: eyin tin gbowo osu ko to pari lewe tele
1: la ila eyin tin gbowo osu to to pari lewe tele iwo si ni o lo le o lo boyo se ke ose kan lo lo kun o to rowo sajo fun
2: oto bebe ni wani won ti wole won ko lati bere
1: olohun le yi won okan ke je eyan o ije eyan okan yi won oto ni o
2: safi suru kun ro re
1: safi suru kun ro re ni la ya'lamuha illa Allah ko sento ma folom pe omo ni mo bi kale yin o ri rasaki ni to ba do mo gbon odun o ti bere si lowo ko sento ma
2: ah eto olohun yi un
1: lagbaja ni iwo ma seru won ni
2: owo akubaru
1: won ma wa po si ola iwo na ma wa ni ko sento ma
2: won ni dawo na ma laarin won
1: la ilaha illa ko sento ma la ya'lamuha illa Allah
2: egbon elomi o si ni a ma fi han aburi le ma won ni e bo dare osanu re
1: osanu e ni Eberi Eberi tolo duro si
2: akusanu re
1: kosanu eni omo iya kan na ni won
2: tolo ba na si
1: omo kan na won
2: olohun oran si ni
1: ohun na won bi ile
2: olohun
1: oran si ni olohun oran si ni
2: ah aburo aburo won o da fun mo awon egbon re le
1: mo awon egbon re le mo
2: gbogbo won ma toro je ni
1: won ma to la ilaha ohun si ni lowo
2: bi o ba ri be te ba ngbo bayi won na yi pada
1: e da fun be n ba ngboro yi e yi pada e sanu awon ton bi yin bi ra yin
2: olohun ba lo sanu
1: omo iya to ja buro se wo olohun ke sanu awon boda re egbon se wo olohun ke sanu aburo re bi wo se afa was laugh olohun o yelo mi bo mi yo se
2: iya yin to si da mo te han ya le o da fun yin e wa han ya le ma ti baba bayi en pe won toju wa ni
1: won
2: na won ra lo lewe ni
1: olohun ah ngba ti oran yin lo lewe se to bu o bi yin saye
2: eh yin wo to
1: eyin wo to ni
2: o ba ro yin papa keke ta ni o mu
1: to fun yin leku ati kini
2: ta ni o mu
1: ta lo fe bi
2: o bi yin eyin gan owo wo lora
1: owo wo lora bi
2: ko yo
1: inira to ri njo tin bi oni
2: owo wo lora eh mumukumuku ngba ya re
1: mumukumuku onu okan re
2: to ju ya de ati baba re
1: to ju ya de ati baba re ko le
2: lati gbe odo olohun bo si
1: ah la ilaha illa allah oh la ya'lamuha illa allah afa lagbara koko wa nke awon afa olohun bo won lagbara e ko won nke
2: agbara
1: to se wa ri gbogbo wa ta nbe wa ju afa bi ogorun ni
2: ta ni o da afa
1: ni kaluko ti lo olohun ni kaluko ti wa lo to ke olohun loye la ya'lamuha illa Allah
2: awon ile ajiyanwo ile ile ati ile kewu awon ni nda fun
1: ah
2: ila ila awon ile ajiyanwo
1: yo ma pe ah bi o ba se afawa Ibrahim ti man joko ji ni mu fun ile ni
2: la
1: yo ni afio la afa na tun wa da le da won wa ti paper si mi legbe kan bayi e ma won ma ko so ti kota la ilaha illa Allah e wo lohun pelu ara re afawa e wa islam la ya'lamuha illa Allah
2: illa
1: beni ko se ni o mo afa lohun
2: olohun ni
1: oda lagboja lagbe sipo yi yo so re abi o ni so re
2: awo
1: lohun la ma gbogbo eyin omo ya wa te nbe npo atẹyin te se nwa ipo atẹyin te se nwa aye olohun samona yin be ba ti uruwa ye si so re
2: e lo wa won titi nisi e mo ri awon fila tin tana afa won ti ya won to ka be e fe le ki won
1: ba e fe le ki won nu inu poster pe salamu alekun sa
2: won reti ikun fi ka gbe awon le na
1: won wa reti ka wa iroku ti gbogbo won reti lagbara olohun e de be
2: ame dakun eni aniyan reke to dohun
1: e laniyan reke to de be e ti laniyan re na a nwo yin bayi e wa laniyan re bi kini na ba teyin lowo nte elese olohun o fun yin si
2: ati he ati bi awala wa ni
1: ati bi ati si awala ni yin ko si kan ti e se ti wa
2: ko se ni ta le sadua
1: fun ko se ta le sadua fun
2: ko se ni ta le fi qur'ani ba winu yin
1: ko si
2: ọkàtúnù
1: ah
2: to ba kan ọmọ mu ni
1: o olorun ba se dara fun gomina wa malam abdurrahman abdurrazzaq olorun je won dadi ara ora bi won wa ni mura
2: allah
1: akbar mori free lori facebook won san aso ara mi
2: won pada gbon ti mo wi fun won na
1: olorun won pada won ti gbo
2: mo wi fun won
1: e ma worry
2: ma ko ti pada lo
1: aba iwas lam
2: naam
1: e ma worry
2: naam
1: olorun ba se ara fun gomina wa
2: amen
1: olorun ba se ara fun won se ri olorun ba ka ko le pe awon mu yin lo elomi o tun debe a tun wa ya yin ta ma soro
2: inshallah
1: won wa pe to mo ri pe e wa ni igba ti yin olorun o ko ti e wa ka lo eleyi
2: olorun ba fi so na won
1: dida olorun fi so gomina wa yo dida da
2: gbogbo
1: to si dawo leyi dapo olorun je o pari e o
2: ami o
1: olorun je o laba yo si dada o tori pe ati he
2: ati bi
1: be as afa wa afa wa islam awa la ni yin
2: omo
1: ya wa ni yin bi e fun wa ni nkan agba bi bi fun wa ni nkan agba bi si fun wa ni nkan agba
2: ajonjo mo kwara
1: yi ajonjo mo yi na ni olorun o pelu yin o insha allah e puro o be yan ba wo poster ni e be le so pe salamu alekun sa
2: awon yan ma ga won ni won photo ni
1: awon awon yan ni wa so fun yan pe no won si nbe won photo le wu o
2: ori won ya gan
1: ah olorun o olorun mo yi won ya ru yi ni
2: ah e mo wa yi onki e mo wa yi onki
1: eh olorun mo sa ke awa na fa awon to ke da kun mo je o baje fun
2: o kini fele gere owo nu
1: eh olorun la ya'lamuha illa Allah ta yo de be o ye mi olorun ta la gbe fun emi momo mo lero leyin okan o
2: ah
1: ba ma kan ti lero leyin gba kan na nu o dakun olorun eni oba fe gbe be gbogbo nteyan se ti e fi kabuku dakun olorun mo sa ba wa sidaya re fun won
2: gbogbo
1: ni olorun ba gbele ya lo
2: eni oba si kun lo jawa na o mo kun
1: to eni oba si kun
2: olorun dakun
1: ni o jawa na o mo kun
2: dakun mo je nlo bi abuku
1: ah eduna se mo ka mo yen gbo wa mo fe bere oro kan lo yen
2: ah olorun je mo
1: aba was la
2: to le mi sadua ni o
1: aba was la mo fe bere kini kan lo yen se mo ke bayi nisin eyan meji ina ni ma dupo
2: e be ni meji na ni
1: se mo
2: be ni
1: sẹmọ nisin ọdà lápèjúwe a ní láti ká dá ká sọrọ n ta fẹ sọ yìí ṣé nígbà òsínpá n béèrè lọwọ ara wa níyìn ni ìsìnkú ẹnì kankan gbọ.
2: ẹkẹ tó wá béèrè ìbéèrè sì ní kinní kan bí èèyàn bá ti mọ èèyàn lè mọ fèsì.
1: èèyàn fèsì o lè sọ pé èèyàn mọ
2: njowi náà
1: mo fẹ béèrè náà ni sẹmọ pé nínú àwọn gómìnà wa ta fẹ dìbò dánláàdì
2: ọkànnù
1: ẹnjìníà Bolakale Suleiman dahi agiri
2: e se adun si ti e baun
1: eh
2: e to to mu le be tun bere e to ko
1: wallahi ta dai ni mo ko mo dada
2: to
1: ba mo ko mi ba ba na so lori edi o da lad na la ma so o pe ba
2: o ya
1: mo ko kale
2: kawo
1: a mo ko ti e dada
2: mo ti to na dada o ya mo so
1: inu awon ta fe dibo gomina fun nisin Yakub Danlad Yakub Danlad
2: oni baba nabi Yusuf
1: SYD Yakub Danlad
2: aje pe Yakub oni baba nabi wa Yusuf
1: beni
2: beni
1: to e wa wo afa edibo fun engineer Suleiman Bolakale kawo agaka down here geri
2: a je pe Suleiman na o se dida ni Suleiman tojoba ri
1: tojoba ri
2: e ma soro to
1: a fe ni bo fun mo a fe mi ni re se mo ke emi yin lajo wa no studio
2: e be
1: ko se nsin gbo won
2: won gbo nta o won gbo nta
1: won gbo
2: to de ma so
1: eh eh
2: tin ba kuku mo de face
1: tale be tale te ka fun
2: ah eni olodun ba ran mezi inu a mejeji
1: to afa wa wa islam money a mejeji yi
2: emi gima
1: eni won la won gate ma
2: eni olodun ba ran mezi ni
1: eh eh won eni olodun ba ran won si ni to oda gbogbo awon tin wade wo olodun en cho debe ta gbadun gbesi aye wa
2: mi
1: ta gbadun ilu wa
2: mi
1: ti lu wo dabi ilu ibo
2: tohun no ma bara re dupe fọlọ
1: tohun no tun ma wa bara re dupe lodo ologun
2: ologun ni ri se
1: be ologun ni kin ri se mo mo dupe o
2: ologun
1: ni ko gbe fun wa ologun
2: emi o wa fadua keje ku eni oba wa fe gbe fun to fe ko seun ohun lo je mi ni okun
1: eh eh
2: eni to lo ba ni yo seun ohun ni ko lo je mi ni okun
1: okay eni ti wo ologun ba ti ni yo se eni kan se n sadua fun wa eh ni sa seti
2: amen
1: eh ni sa mi o ami ologun jo da mi sa
2: adua temi di pe eni ti wo ologun ba sa fe gbe fun ohun ni ko ologun je mi ni okun
1: ah ah afẹ wa islam won ma adura
2: si eni
1: iwo ologun ba fe gbe fun ohun ni ki iwo ologun je mi ni okun o emi bukhari musa ade lo
2: ba kun ma je nkun
1: iwo ologun en to ba kun ma je ntele o
2: eh to e
1: ma wa ma ba ki wulo la ya'lamuha illa allah iti be nru alabo yu ko se ni oma
2: ah ko si e lo ya ogun te ba ya
1: musa
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim
1: bismillahir rahmanir rahim
4: بسم الله الرحمن الرحيم
1: تو
4: ان الله عنده علم الساعه
1: ان الله عنده علم الساعه اوري بيان سونغو بابا وان وان فيان ري لاي نسين اوكي ا ري كان وان كان راو راو مو سي بو ري
2: او نسي لي ماما كي
1: او نسي لي ماما كي
2: او
1: يا ماما كي ولو
4: ان الله عنده علم
1: الساعه الله عنده القيامه بو ني او تي جي ايرله ني اساله ني اوسن ني اداجي ني اجي كانكان ني امي
2: امي
1: ماري اودو مي لو وا
4: وينزل الغيث
1: او دو دوزو دي دي بوم بوم يا وارو ني كوني رو لاتي بي اسوجو امي ماما
4: ويعلم ما في الارحام
1: قل ويعلم ما في الارحام
4: ويعلم
1: ما في الارحام بابا ويعلم ما في الارحام مرحبا بي
2: من بواسي لو جودي وابري
1: ايا وابري ايا ويعلم ما في الارحام itin be nru alabo yun e lo se scan in meta ni won
2: meji
1: ni won gbogbo nte ba ri eya e le ma tin be nbe la ya'lamuha illa allah
2: illa allah
1: wa ya'lamu ma fi
2: oda e ma kokunrin ni e ma kobinrin ni beleri ibu ni beleri re ni
1: e le ma yun scan o le ya yun yo je eyan laye ko ni je scan o le ya
2: yin muslimin le fe bi o se nkan mi e le ma
1: afa lo be bi bi oyabo mi e le mo
2: e ti se muslimi be bi ni bi opada ma kinu e le mo
1: bo ni oje imamu ni
2: ladugo
1: ti won bi si e le mo wala are mo
2: ya ti re ti baba re mo isa kinu
1: mo isa kinu o afa gba ni nisin oni se wa si lohun
2: eto olohun
1: eto olohun ni olodi wa ya'lamu ma fil arham
4: wa ya'lamu ma fil arham
1: nto ke la wa na ra ko fa afa
2: wa ah era ko to po
1: la ra ko lo la nko ye pe won gbe gbo mo iku
2: omi ye pe won ta ra ngbe wa ma jo ko wo bo mi
1: gbo na e mo jo ko wo olohun won ke afa ni won afa ni won
2: in da bobo won
1: in da bobo won awa ni loni
2: dakun nti o se wa ri mo jo se wa o
1: wo olohun dakun nti o se re si a mo jo se re si la labu o
2: e to ti sele si wa ti o duma wa mo jo to sele si wa
1: mo jo to sele si ama abioni
2: e to wa se nbo fa e to wa se o le si e to wa se o le si wa lore ti gbogbo ayo baba adupe olodun jo sele si wa
1: amen ta yo mo ka ba yin dupe o
2: eni baba wa sa mi nu le ba ti ngbo hun
1: yo se be fa wona yo se be fa wona to
4: wa ma tadri nafsum madha taksibu gada
1: oh afa wasa kwata ani mama kini en ba ti gbo somo tin ba ti ni ya kofi ya ha pa tu ya nembo
2: olodun mo mo ju olodun
1: olodun mo mo ju olodun
2: e to mo nde mi mu fi mo
1: e tu wona tun lo mo na mi mo fi
2: mo o si tu kiri to mo lopo nbe
1: e jo tun wa mo opo lo gba
2: la ilaha illallah
1: abi
2: olodun pelu awon yan ni mo
1: ah awon yan ni mo wa ba wa
2: la ijo jimo to lo ya fa la la lo pe wa won sa duwa fun yin won la won le mo gbo wa
1: la ilaha illallah
2: baba wa le kali
1: olorun mo so ba
2: o sire adana
1: olorun mo so ba o sire olorun won
2: awon ipile nlodun wa se gbe yi
1: beni awon ba sire ada fun won lo ba sire ara fun baba wa le kali awon yan ni mafa won benu le pelu mima won
2: won o si ni sapepe
1: won o si sapepe won o si pariwo
2: won wa ni so pa won mo nta won mo
1: ah ah la ilaha illallah
2: abi mo ni so pa won mo nta won mo
1: oh
2: tori bi en ti ro ko mo ni me ko mo se in to mo lopo ma di ra re mo
1: I thought it was long. I want to one second. I want to get to one second. I want to get to one second. I want to get to one second. I want to get to one second. I want to get to one second. I want to get to one second. I want to get to one second. I want to get to one
2: second. I want to get to one second.
1: I want to get to
2: one second. I want to get to one
1: second. I want to get
2: to one second. I want to get to one second. I
1: Baba yin ola to ye ka won ma afari o lo ohun ni wa lo baba yin
2: eyin ri le o le ma fu
1: o ya kan were
2: eyin
1: o pa kan gbogbo ro ti o da
2: eyin mo kokoko
1: ah la ya elomi mo nto seri elomi o mo toro about ati bo tanada nu aye
2: to ye keru o mo ba
1: to ye keru o mo ba pe eh se enu mi na ile ti jade siru awon wali olohun won yin
2: kan si nse nu aye olomo faburu se wa ni
1: ah olomo faburu se wa o e da kun e ja sora o la ya'lamuha illa Allah to ranu o wa ko e to wa pari enu
4: wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamu
1: to ko ata gbogbo nkan lo mo omo yi
2: ko se ni omo
1: la ya'lamuha illa Allah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamu
2: ibi to kusire
1: ibi ah
2: ibi tun o si o si ni
1: e gbe so ni sika nko so
2: elomi ku si bomi oto ni bi tun o lo se si
1: afa was la ki won o gbe se ni computer ko so
2: ko le so
1: koko mo
2: gbogbo tin be nbi ko eyan na koko be
1: ebe eyan lo ko be opolo tun e ko be ta lo ni
2: isele to sele si wa ni masala si gogoro olomo jari ru e mo
1: allah ma mi
2: awon to lo ni oba lo mo sa ba sanu
1: computer ko ladugo ni ko si ni
2: be olomo sa ile
1: yo ile yo
2: baba ma masala si gogoro ati nu ile na
1: e lo wo gogoro ko ayi gogoro olomo fin laye bale yo fin iru e o ni sele mo
2: o tun be ko to be olomo ni fi ko mo
1: ah gbogbo awon to si ba lo olomo ba ke won ba wa ke won e wo le yen
2: ah aye lo ki won pupo mo wa sadua kan gba mo de bi mo ni olomo be ro ti wa ki yin fun ki to de won wa ki yin fun dunu be
1: pelu asi olomo olomo o si be fun won ni gogoro Allah afa wa salam la ya'lamuha illa Allah ibiati lon
2: la ya'lamuha illa Allah
1: sinto yolo ko si iwo ba ti joko yi orowo yera wa olohun na loye
2: ha mo afa mo so yun ku won
1: la ya'lamuha illa Allah
2: wa man kankan para wa
1: rara
2: baba si mo kila le se si
1: kila le se
2: an be le ati e mo
1: ah ti e mo baba tun wa la ba
2: kila le se oda o ma kilo si si
1: kilo be se si
2: mo fe lo bayi lola en ko da won ti pari eto
1: baba olohun wa tin lo na lolo
2: Allah wa akbar
1: wa to mo ti nso bongo lo bayi lola nso won ba lero fula o ba
2: eto olohun ni
1: eto olohun gbogbo e aba wa islam fala tanzur ila arzaki nas ma wo ko lagbaja lowo ko a pe gbogbo ona to olohun ba la wa na gba gbogbo ta ba gba ni wa na gboro lowo yi o
2: awon kan ti gbe gbona ti o da won ti mu won
1: won ti mu won won se nbele won
2: olohun si mu o mi eyan ko mu elomi
1: olohun gangan lo mu
2: la ilaha illallah
1: e wo ye ri ti won ge lo laye n to ba be lowo
2: Obi si pada ni pada ni ko ni mo na ni
1: ni mo na ni e wo yodidi e da to sonu
2: ata
1: ni ba fe lowo eh e wo ye mo tutu ta ri mo ogun okun na
2: eh won tun wa nwo mo e jo nwa ri
1: e tun wa jo nwa ni wo lo sigun
2: la ilaha illallah
1: won ji oku kale eh a suba aba salama suba ni kale osin awoku ti
2: eh
1: a tun woku
2: mo ti esin mi tan won wu lo ni
1: la ilaha illallah muhammad rasulullah
2: owo
1: na wa da
2: won parun po olohun mo fi kan wa
1: olohun odo ma wo lagbaja lowo ma ba ti e lo ma be lo ma fa tesuba
2: erun
1: to lo ba ni o ma ri ma dupe bolohun o wanzur ila kismatillah
2: Allah
1: do ma wa wo lagbaja ni olowohun je mi na sare zaguta ah wanzur kismatillah ma wa wo kin olohun ki lo pin fun o o wa mu tesuba ki dada fe mi na olohun se dada fa won mi olohun se dada fun anu ebi
2: wa
1: olohun
2: wa si ti ma se le bi gbogbo nkan won jo gbonje fun yin ni won jo keran da be ni yo na wo mu eran de era arena lo pe egun lo
1: egun lo mu tori bodi bo so gindi ko ali so le mu
2: wa nye wo
1: won nye wo
2: orun orun ko rin
1: a lo wa mu si mo
2: a to si
1: be wa ju afa gani ako na
2: a eto eto olohun
1: eto olohun ni eto mu lo mu
2: ah yi ati ti eran lo ngbe won tun wa ja san yepe
1: eh bo ti ju senu gugu en pa futa won yin
2: allah akbar kabira
1: ah
2: e fa le ko e bi yun fun e yi te ni wo gbe fun
1: ohun le ra gidi Alone, the gizmo, you don't know. They fear me alone. Labaja, what you know, my wife, and your mother, any.
2: Love me, you are.
1: Gavimu,
2: them, Gavimu, them. Every car, I'll be. And your day, you're Mutiatafum,
1: Mutiatafum. See, our long
2: Kismat Rahim.
1: Falconatu, Falconatu, Awal Abwebi Sada. Kawaya you can ye own la coco duon will like ye.
2: If it did, I never must do a can. And I've been a lahoma connae be marazaki tali,
1: cotta,
2: or badi kilifi. Along Jin ya yoka quilunto basse from the waffle barricasi.
1: You know, there's a madam, the macassama or
2: law.
1: Tolom back my fortune, you don't fall barricasi. Ah. Wakila, Mawasobai, Arbatum, a lake be my jali zatihim.
2: So,
1: how many can bell? On the order for the
2: commander, I just go go be naki and my lord Joko.
1: Ah, but why you got a joke?
2: Let me allow assembly to a common law.
1: Ah, fire as love and your Jocombo Miko Nijama.
2: I love
1: you. Your Jocombo Miko as for you.
2: And to have
1: your book, you
2: tell everyone a damn and if it's a joke, one else for me to kill you alone, be then with you. Talk about you to long before I come Bembeni, Malobema.
1: I want me,
2: and to pretend you
1: be Joko one. I want a fine, you want a
2: book. Am I go? God, I want a father, I want
1: to be La Womabu.
2: Ah, you only.
1: Or I'm a fan, woman, so like that.
2: You only.
1: It's your woman.
2: I want Cassini. Hm, one pin will buy, call it bugging.
1: Our father was down on American Ben Lori, in a dark on American at all. Or Cassuma, my money, dark over way.
2: One pin will buy, or young.
1: Our father was down, but maybe your uncle Jambe Mobu.
2: Eh?
1: On a man in it. Most go walk you one. Shave, shave, shave. On lot of idea.
2: What
1: better? Mobile, go long for two, a canoe as a billionaire. Transform a many.
2: Eh,
1: ene bela yoko kan.
2: Ah,
1: aye kini?
2: E tin da kore lo.
1: Aye kini? Transformer kan be. Aye keji, transformer kan be. Aye keta, transformer kan be. Lo mere rin bela yelo ni, transformer
2: kan be. Transformer na.
1: En lo tun aka, transformer na.
5: Eh,
1: eh, eh. Ke ba ma wo Olorun. Ko ba se tan ti o ba gbi ja
2: won. Awon bi to ba ma joko si ti o ba ti rorun. Ti se to Olorun oku nbe.
1: Ko nbe. وقيل أربعة عليك بمجالزتهم مدوارك القوم جوكم به مانكني على أول على عالم ما لو جوكو تافو اللوم أفاو اللوم أفاري بلو ما لو باي جو أيريو أرو بابا سيرك ما لبلي ما وا
2: رو دوان بابا وسيني بو جوكو سجمان وقوكي
1: mbolo ma lojo ko sinu ah odo alifa to alifa fagba
2: bena
1: baba odo mo le mi ma wa
2: omo gbo tawon enire
1: omo gbo tawon enire nbe ni
2: ah odo baba sheikh sarafuddin ajara le
1: mi mi ma wa nte mi
2: ah ugo awon kan ro
1: be ba ti wa mi te ri mi e pe mi e ri pe be ni ti da yin lo mbolo ma joko odo baba mama imam malele mi ma wa
2: ah be ni
1: odo mama malele mi ma wa nte mi
2: e si mo gboro awon enire nbe
1: mbolo ma wa
2: ah odo
1: baba gboro nule mi ma wa
2: ah awon ke wunu
1: alaji
2: won si masala egbugbo nkan
1: won si masala egbugbo nkan lo
2: baba odo
1: baba odo baba won muri dile mi wa
2: be mo ba sawi
1: la ilaha illallah
2: awon ti mo ki ile atun tun kan na fi la ka merin
1: en
2: to like ba ti won tu vile
1: mbolo to ara ya so so ku so nbe
2: ko se so ah ngba ba ti la vite la vite la won igbe
1: al alim akoko nu mo lo joko ta fa fa inna yuzakiruka billah
2: allah
1: oni o mo mo ran ti olohun يا صاحب شيئاً عارف المزالك يقي في طريق المزال لا إله إلا الله يذكر الله إذا أراه
2: ويوصل لأبدا إلى مولاه فان دلي إذا كيلو نينو
1: إبا
2: لا ما يذكر تمان
1: ما تذكر تمان لونوني ما تبغى أنا تقول
2: له ويوصل لأبدا
1: إلى مولاه ونيو مسكال صار الله مباري
2: إيه
1: أما تام لوجو كتينو
2: لو يوم لوجو رايوا
1: بني تو ويفتح لك ابواب الحكمه
2: الله اكبر كبير
1: بابا جوكو توني ميما يفتح لك ابواب الحكمه ونما واف اوجو انا امام لو اوغما بولا تي سورو
2: بي اني ادا سورو اوني سي داسي
1: اوني سي داسي توري بي اني تو نيلا اكا يوني ميما لو جوكو تي
2: وا وا كوكول مي ادي اووي ادي او سورو يو سورو دي اون باي جين
1: اوبا اوغو ايرو ني
2: اي اون نو سي نو وون اووي ايوي سي تورو داي اولون او تو سورو
1: او كو تو سورو بانا وانا وان كو فون مي
2: اه
1: اوانا وان كو فون مي
2: won ti koko ku ko li olowo
1: o gan ko eru olohun kan ngba ja de laarin won ateni ton jo n ton ma ko fun o wa ni oni Alhaji Buhari Musa nu won o se mi emi won o pade ri a pade ma si ri eyin na le ko fun mi ke n bu won
2: oni won ko fun mi
1: oni won ko fun mi ni o da gba fun won eyin na le ni n bu won
2: ah lohun
1: o ni won o se mi in pade won ri bi kan a jojo ko wa si a eyin e sa ko wa ni n bu won ni
2: okan be o na ti dagba ni se mo oni won o se kan fun won boda ki lo ni mo bu won awon ni ma won ni ma bu won le
1: la ilaha illallah ba tin ba lo ni afa islam afani eni keji do tun ma joko ti asabiru
2: olomoji yin o ka se nlaye
1: olomojo olomojo da won won ni o ka se nle o
2: olomojo ka se nle lugu
1: won an to ni suru
2: ah
1: fa innahu yuallimuka sabra fi ashadd alhumam boro ba gbona totoro ba daru won na mo ko ani kilo de
2: ko to ba won
1: ani yusufu yusufu ani yusufu o ori nkan laye won ju kan ga won tun joku ta tele
2: o
1: pada fi bed ro kan ga ni gbogbo won pada sujada
2: o tun fi yawo le
1: o tun fi yawo le olohun tun pada sanu
2: joba kan yin ni
1: ah o joba kan yin na
2: ni ah ila ila
1: ewo kan ewo to fi mu wale ah ah eni awon ni o ma lo joko ti ke sa awon to mo ko iwo na wa da ke lo ko amo bo wa ko mo na anybody ba ma ga je na won lana fo le ri ah
2: eh
1: en baba ga je koko na
2: a n lawo mo bi to wo ko wa ba
1: ah ala mo ti mo ti ra kini fun won mu lowo nisin ani ma reti an kasu ba tan hode
2: ah pada nbe
1: la na ba gbe machine de afa ni won bo le ki
2: ah mo ta wo ko gaga
1: ah mo ta wo ko gaga won ri gaga tete le
2: eyin ju omi ti bo sagbari
1: oluwa o
2: ah in wan wo han
1: ani ngba in wo baba eleri inu le won wa ni
2: adie loko pe
1: o wa ni in bo ni ka ti bere eni okun wa gbe awon na ko lu ngba won fu agbara ma wa layi lorun
2: o kan joko legbe kanga o ro be eyan gan ni kanga ni o kanga lo ko roju wan mo ni ki lo do na won ko ri na mo
1: ni ko ri na ma
2: ah awon were nbe o
1: ah awon be o afa wa blam to ba wan joko to ni suru e ma wo kan to ba n joko to ni suru to yo mo wa gbe
2: allahu akbar
1: yo mo wa ko ni mo kan wo olohun wo olohun
2: ase je ni o ase pele ni o
1: wo olohun wo olohun abi o ni awa na dupe pe inje jo a lo tun jo mejo a tun pade ni
2: o mejo kan mejo pade bayi o
1: olohun mejo tan bayi o
5: amen
1: mo ti je won ma fi kuro alawun se si wa olohun o
5: amen
1: olohun ile ise wa idowo re o diamond 8.7 dowo re o gbogbo awon oludari wa gm wa gbogbo won pata afi won le wo olohun lowo o afi wa islam gbogbo eti tin gba wa mo je won fo sina gbogbo
2: olohun ba san won le so lori
1: tin wo wa lako olohun mo je
2: duna o fo sadua fun olohun ba sanu si amen wa ite

0: not always bad. Especially when it's an obsession with your favorite radio station, Diamond 88.7 FM. We're obsessed with enhancing your radio experience. Diamond 88.7 FM, shining supreme.
1: Ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM ikoni tonton
2: nyerin nipa
1: gbekale iroyin ti ko leja ba kon ninu
3: iko eso alabo alajumo sise po lapa ilaworun ariwa ti sasiro
1: eto ere idaraya
4: awon ti ronaldo nisi niye awon ti lionel messi na nbebe
1: eto amuludo ti ko lelegbe
4: akiyin o
5: akiyin akiyin alu yin lo
4: gbanu bariba
5: lorilede nigeria
1: melo melo la o ka ninu eyin adipele Diamond 88.7 FM already timotimo ti ko ni fin sile nigba ko kan
6: Latinu yara iroyin Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin ekunrere
7: Saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na Iyawo are ele ti bale si ipinle Anambra asiso loju awon sa kan se kan lati se eto ron lagbara egbe oselu NDC ti pere igbese lati de pe awon mo ile ye onu won fowo sile fun ipolongo fun egbe oselu ohun eto dibo odun to nbo se o so ni ti kesi awon oloselu alatako kan jawo lati ma sa lo si ile okiri loro to ni se lori are tinubu elegbemo asoju sofin le ye ti tako oro to lede ipe wike lo ya owo loruko ilu Abuja lai gba ase lowo legbemo asofin apapo ni ile okere Trump jeje lati san owo toto egberun $5 ti egbe se Republican ba wole ninu eto dibo onidaji sa ti o waye ni ile America iroyin ere daraya ajo NPFL Timu ojo miran ti won gba ideje ti o waye laarin Constitution Stars sile Ibadan ati iko Kano Pillars. Eka san akiwa pe ako owo lenu se. Iroyin ekunrere lati kan Diamond 88.7 to wa ni Ilorin. Ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi royin ka so fun yin pe elegbowa ni oju itakun www.diamondfm.net ewo wa ni ojoko YouTube wa ni Diamond 87 FM kuri number leyin simiran pe yi lekan si akiyin pe eku ikale
8: Tani mola jo digbe ile yen lo da soju agbara
9: Baba Tani Mola, e ti gbagbe pe eni ni kile aye o da. O ni kankan ni yo jere e. Be si ni ile aye o dun fe nikan soso. E kuku mo pe
10: ijobo oni dawo duro lati ma dekun dida ile soju agbara to nfa ise lomi ya le agbara ya sobu. Ile riri, ile didawo ati awon ijamba mi to le tete so ni deadline ni le lori. E si mo ja gbagbe pe agbara ma gbe tomode atagba lo. E sa fun ile dida soju agbara.
11: Ile dida soju agbara ko dara. Kaye fo wa ara wa sera wa.
12: Oro imoro yin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM.
13: Iroyin ekun rere lati ile ise Diamond FM.
7: E ka bo pada iroyin na re ni ekun rere. Iyawo are leyi senator Olorunremi Tinubu loni ni o bale se ipinle Anambra fun abewo olojo kan. Yawo re oni yo se ifilole awon sa kan se kan ati awon etorin lagbara yawo re oni won ki kabo si ipinle ohun latowo gomina ipinle Anambra Chukwuma Soludo iyawo re omowe noye Soludo igbakeji gomina ipinle ohun Oye Kachukwu Benzim ati iyawo re awon mo ilegbimo asofin ipinle ohun ati awon eyan jankan ibi abewo ohun Senator Tinubu ni re ti wa ipe yo se ifilole eto kan fun oro onje fun ekun edebo ila orun gosule yi ti ipinle anambra ti wa so loju ilagbara kan fun awon opo ti won to egberun marun ninu iroyin miran egbe oselu alatako Nigerian Democratic Congress NDC salaye pon setan lati kan si awon mo ile ye ki won le yonda wo fun ipolongo egbe oselu na ati lati dekun awon oloro ninu oselu nigba to kopa lori eto kan adari apapo egbe oselu NDC Tarike Dixon salaye pe egbe oselu ohun oni yo ra webe si awon mo ile ye ko yonda owo to le bi tin bi egberun kan naira adi se inawo fun egbe oselu na asofin agba awon ton soju awon eyan ekun debo iwo ohun bayesa salaye pe egbe oselu NDC ni kan egbe oselu si epo ko na anfani si akosun won joba o safikun re pe egbe oselu ti bere igbese lati se ifilode awon igimo ipolongo re fun ipa re to pe laipe lajina won kede oroko amo igimo ohun ewe omo ye fun ipa re labi asia egbe oselu alatako Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obi saye idi ti yo fi gba abajari sibare tuntun bo to ba fi di remi gomina terin ore ni ipinle anambra nigba to nsoro ni oni saraye pe ohun gba to ba fi di remi ninu eto dibo won tori bo na palo ni ro se ti o si si ojoro ege bo se wi tanu pon setan lati ri pe ohun na bayo se ipinija ise atosi lorilede ye tanu pon setan lati ti wa ona bayo si ipinija oraje ni agbegbe arewa le ye obi kede ipo ni kan lo mo ye ti awon eyan agbarewa ile yi feran oyo omo legbimo asofin agba ile yere to soju awon eyan arigbegbon ipinle kaduna sehu sani ti kesi awon egbe selu alatako kan jawo ati ma salo si ile america ati sinu ajo isokan ile europe lori ejo ti won pe tako are bola ahmed tinubu sani nigba ton soro loni pa won royin nilu abuja tenumo wipe igbese ton gbe oni won fi nta ere si aso ala ile ye papa julo kanrate ipe igbese won saju ta bi tabuku le ye oni amole ye fi koju ipinija ni ile okere o fi die mule wipe ile nigeria oni kan mo pa ide ye won ni fe si dagba soke oro selu nile ye o wa ke sa won latako kan kolede ilana bayo si ipinija etabule ye toguti egbe oselu APC lo o tesiwajo ipe kanjawo lati ma so awon oro fege lati de pe won ta ere si sakoso are Tinubu egba keji agbonuso fun legbemo aso josofile yi honorable philip agbese ti tako esun pe minister fun ilu abuja amofin esun wike oni oya owo lati se awon se akanse ni Abuja laagba ase rin waju legbimo asofin apapo ile yi agbese nigba tun soro loni lati fi esi sesu kan to lede latowo omo legbimo asofin agbale yi to nsoju ilu Abuja senator ireti kingibe o saraye pe wike oni ko gbe igbese to tako ofin lori se akanse atowo tona nilu Abuja gege bi ose minister ohun lori kore oni o nbo wo fun igbese to lede ati ilana ilegbimo asofin apapo le ye o wa tenumo oni o je iro nla pe wike olugba eyan wa asofin lo lati ya owo fun sa kanse nilu Abuja ni ipinle eko ajo se pa jawiri ni ipinle eko lasema ati salaye pe ka gbere faye ti won si dola emi awon eyan meji nigba ati le kan dawo ni owura okutura oni ni ilu eko ege bi agole se ma se wi isele onluwaye nigba ati le alaja meji dawo nibi ti awon yen kan tin fi owo dale ohun wo ni agbe alimoso ile ohun lo dawo logeje o salaye pe won ko sowo awon osise ajo ohun lati ile ise re to wa ni agbegbe osode ni nkan bi aago kan ajin nigba ti le on dawo ati jade kan to lede atowo oga agba ajo lesema omowe olufemi damilola oke osoyin tolu salaye pe wadi fi di han pe ile to won dawo ohun pelowo won oni o ye egere lojiji iroyin ekunre ni amuwase ti gbo yin lati kanida mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin simiran pe ya lo si ile okere arela america trump geje lati fun awon mo ile america ni ebun wo egberun marun dollar tan ba le bori ninu eto dibo oni daji sa ti waye ninu osu kokanla ni ile america lekan si akin pe eku ikale
2: E darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shine your
13: iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM
7: E kaabo pada iroyin ekore na ni amuwa se ti gbo yin lati kanida mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere arele america donald trump o ti jaje lati fun iko kan amole america ni ebun owo toto egberun marun dollar ti republican bale ni joko to poju lo nile gbimo asofin mejeje nile america mo je se eto dibo onidaji sa ninu osu kokanla nigba to se kede ohun nibe ipade akapo republican to aye in Dallas ni Texas o salaye ipe ijoba ile america oni yo na owo toto trillion kan ati abo dollar fun amo ile america ohun amo igbese na oni won tin kaminu pe soba ofin papa julo democrat ti salaye ipe o je ileri asan trump oni ko so lekunrere owo awon bi o se ri lati na fun awon ile america ati mo se fun awon ile america sebe ni ile okere awon mo egbe elegbimo asofin ni ile europe ti kesi awon adare ajo isokan ile europe lati pe won ti bere ijoko lori awon dukia ile russia ti won gbese le papa ju lati se inawo fun ile ukraine bi joba ile ukraine salaye wi pe on ti je gbese owo toto billion lona meji leni ogbon irose fun owo tona lori oro abo re won salaye wi pe ijo ajo isokan le europe oni won si ka rona lati pe won na owo ohun ninu iwe kan trade ni ana igbimo elegbimo asofin ile europe lo pe wi pe ile russia oni ko san ogba ma binu fun awon ajalo to de ba ile ukraine ninu ogun ohun won se npe pe ke ile jo ajo ile europe eu gbegbe se lori awon wo ohun ajo ile europe oni on woye pe owo ohun to billion lona igba euros to get ti dukia ile russia pupo re lo wa ni ile belgium owo na oni won fe lo won se npe ki won lo a le fi se iranwo fun ile ukraine labala eroyin ere edaraya oluko ni fun iko agba bolu chelsea sabi alonso ti gba pe oni o nje bi iko chelsea se nfale bi igbe ni abala akoko ideje to gba pelu iko leeds united to se pada bori pelu ami ayo go mefa si meta je carabao ni ana iko chelsea oni o nfale bi igbe ni abala akoko ideje ohun koto di pe o para bori mo iko list lowo nigba to nsoro leyin deje na alonso salaye wi pe o ni o nje bi papa julo bo se lowo awon agba bolu ti o jina to fun ideje ohun ajo npfl ti mu ojo miran ti won gba ideje to ye ko waye lawon ko shooting stars ilu badan ati ko kano pillars shooting star gbajumo ideje ti o gba to je ti ka competition cup o ideje on lo ye ko waye ni ojo aiku ojo ketala osu kesan iko shooting stars oni on gbarade be se lo wa ko ni ideje ese keje re ti o gba pelu iko agba bolu CS Safien ti le tunisia ko shooting lo gbe wuro soju alatako re kanaba ye kan si odo nigba tan pade ni papa isere mko to wa nilo abekuta ni ojo abameta ti ko shooting siri awon he nigba ti dijo wo iseju me dogbon nigba yo rin rajo lo se tunisia lati ko jalata ko re ni inu dije elekeje ti dije ka confederation cup to le kan si an koko na re aka fun yin pe iyawo are leye ti balẹ si ilu Anambra siso loju etin lagbara kan ati awon se akanse kan ati so fun yin pe egbe selu NDC tin gbero lati kan sa awon moleye kan yondawo fun ipolongo egbe selu na ati ka fun yin pe asofin agba teleri isan ni ti kesa awon latako kan jawo lati ma sa lo si ile okere to ba n pe gotako are tinubu ato ka fun yin pe elegbimo asoju sofin leye ti tako esun pe wike oni oyawo laegba ase ijoba fa won sa kanse nilo abuja ni ile okere aka fun yin pe trump ti jeje lati fun amole america ni ebun owo egberun $5 ti pa bi kan ba bori ninu eto dibo onidaji isa ti o wa ye ni ile america la ko tan aka fun yin pe npf ti mu ojo tidije ti o wa ye la ni consista canopila consista le gbaradi fun idije ti o gba pelu alatako re ni ile tunisia duje caf competition cup lojo ni odun 1938 oni major isaac jasper adakaboro to je pe o fe gbegbe se akin fun ojo mejila 96 lati se ifonuan tako didagunla si awon eyan Niger Delta won bi ni ilu Olobiri ni ipinle Bayelsa to eyi lo pin royin ohun nedu okore ni olotu royin taiwo adeyemi lotu to ka se ti gboyin lekan si akin pe ekowo lenu share

0: awa dupe bọlọ wa mi alaura bi pe a tun ti debi na lojo titun ni layo ati alaafia
1: adupe
2: alawo kokoko
0: andupe andupe pe ogun olohun eledu ato je pe eyin lalagbara o atudupe o atudupe atudupe tori pe nje si wo kojo ope ni
1: kojo ope
0: Ala ma dupe na ni ba tun dupe ni la ndupe atun ma dupe atun dupe atun dupe atun dupe e ri pa pa julo ni gbesi aye awon oga wa ni bi to ti bere ati bi to di ogbon imo oye
1: naam
0: tolorun gbe won bi agbada o ni faya lai lai o
1: ami ami
0: Ade atu wa dupe fun gbesi aye ba ala tori ko bi ba ala bi ba se oba se kini ba ala ola
1: ko si
0: ba se thank you very much sir bi tola yin de yakun ni taku sibe lai lai lai lai lai eh ri ko di to yo to po si sa
1: amen
0: je je je atu ti de be na ni e se mo pe nje jo ngba ta nlo lori eto ala nlo an pada abo
1: be ni
0: yes nto to amo wa ara dajo lo nlowo sugbon eledu awo kudu kudu aye wa atu ti de lori eto ba be ara fun ti to ni na ni
1: ade o
0: yes sir was cut ke mori de was cut ah oh boy bo baba sakala ni was cut what is that ni mo fe wi tori iwo o sa gbe ebo ndi e na ni mo nu yan
1: was cut
0: ani anu baba nsoro anu anu anu na la nilo Ade lori ise wa ambere anu ni
1: ambere
0: ninu le ni yara lodede wa anu la ambere
1: anu ni o
0: ade lori ire ajo eda ambere anu
1: ambere o
0: ani papa julo tipe tipe e ri to di se ti o tun fi dola anu na la ambere
1: anu ni o
0: Injeda anu re Olorun eledu akoro gba yi wa ka.
1: Ami o.
0: Ambere anu re alekun si.
1: Ambere o.
0: Ara anu gba. Atun ambere anu.
1: Ambere o.
0: Sugba akobi iwo loda won oro mi ba so dele.
1: To.
0: Ti mba so dele. Oro to kemi ati e na ni o.
1: To.
0: Candidate Olodumare ba tun de aroro ko bi agogo eh ri oro anu da nsoro re yi
1: naam
0: e ja gbe lori awon ti won bi wa ati awa ti won bi
1: to
3: imi le gba o every mile o family oni every mile o bi o wa ye alaye o
0: ya omo yato
1: yes sir
0: o so ri pe ninu gogbo ojo omo yi se da lo
1: se oni yato gan
0: akobi se da lo so yi
1: gan
0: mo ro pe ngba ti imu re nru lova
1: be ni
0: loje omo ndokan akobi ado ja so laarin awon ti won bi wa atawa ti won bi ta lo laanu ninu awa vejeji be ba so dere wa ro so o
1: be ni
0: eh eh se awon akose mo se na won duro yi awon na so ti won
1: aye la baya
0: awon kan ma jaje be la won kan agobi alawo ti won bi wa nigba ti won bi wa won to wa ka le to gbon na
1: be ni
3: fataka owo si ni ku marade
0: wa ni to mo ba to loko aloko mo ba to lada lada ti awon omo mi wa be ba fe ma kewe abi ti awon ma fa seyin awon dadi won agboju oke pa wa ta ni wo so wa ni talala se talala so se nu le ya wa re laarin awa re talala so se akobi
1: yes sir
0: nigba na ori n to ba ye ka se la se enti mo fe ke sere e gbodo se
1: be ni
0: ninu ri ajo abi won ba re oro pe amomo ti nlo yuri ko
1: nibo
0: ebi ti won ti bi omo yi kokan won njo na
1: be ni
0: omo tin lo yo se nti oda na won wa fa lapa won mo lo bi to se nti oda won wa tu egba si
1: ndi o pa wi nbe
0: e ma yo won wa suku dele
1: be ni
0: won wa fa lapa pe ma nso nbi ti won ti na oro pe mo mi ati dadi oro pe won lo jare
4: nibo
0: erakun olowo je oda fun yi erakun eni to bomo iwi na ni a nbere won o ni bere kilo se o akobi
4: yes sir
0: Baba wa de beta omo to ti ropo ohun ni ya ati baba to tele ohun
4: ajeboya
0: won wa nbere awon wa so pe ah omo e omo buru gan in to se ni to se to se ni wa gba ti won fi na la kokko ohun baba no tun wa gba
4: mojo ya
0: yo tun wa na ani won to wa nitori kale togbon na ni Oh, akobi gbogbo ti won wa fi ko gbogbo tete to ma so pe momo sam samu bi omo ode
4: ye
0: ati keke ke won ti impact knowledge won impact wisdom
4: yes
0: awa no wan build lori re omo egbon omo aburo
4: yes sir
0: olohun gbo eni ti e ba se pe ara anu le won eni to meni to bi won won so pe ah awon je sin lo le awon e le ra won ma ko bi to jade le
4: e wa ri won ni
0: sugbo owo yoruba ina wa bi ni tu bi abere tu bere
4: be ni
0: bi o di afon ma buro eni lo be ni
4: e ja pe o
0: ako bi se won o gbo wo ewun ri ni abi tu bi abere tu bere eni to won ba wa mo yo ani ah se o ma je una si lo pe
4: lo pe omo yi
0: ah rara o ah ebi fun mi na lo bi gugu
4: ah
0: ani ninu le ninu odede
4: naam
0: wo omo ko omo aburo omo ra re lo ma aburo
4: komo
0: omo egbon omo ra re lo me egbon
4: komo
0: iyawo ya mi re iyale ya mi re eni kankan omo ra won lomo iyale omo iyawo
4: omo ra won
0: Jenna one domo po to ni nitori kini tori unity ta nke loni
4: be ni
0: Olorun wo
4: yes sir
0: e yo daddy we duro e bi gan be no bola e baba je un ti awon ule late kan je e da ko tani
4: tani awon
0: grandmother mi bi mi si eye
3: aye la baya awon kan ma jaje be la awon kan a ma jida
0: baba egbe mo mo baba
4: ye
0: Baba, me Abdul Karim, ajakwe.

0: Ah, omo mi. Lati igba ti mo ti debi, mo ko nsun bi omo tuntun jojo loni. Iru ibusun ni don wore.
1: Uncle, better from pillow top tuntun ni.
0: Pillow top? Ah, iyen tumo si wipe irori wa lara ibusun Vitafoam yen.
1: Be ni o. Afi bi eni pe yan sun sori awoso mo ni ki a bere wa gun rege.
0: Ah, abajo. Ah, emi na so be, mo ko nfo ninu ala mi ni. Wo tin ba mu ro ile lo sabule wa. Ko se ni to ma ji mo.
2: Be ni, je gbadun ti o legbe pelu Vitafoam Pillow Top, Vitalox ati Vita Helix, irorun to rinle fun isimi ti o lafiwe la fi se.
3: Vitafoam.
2: Igbe aye to da.
4: Omade kule wa sako.

0: ara tun ja kira kaabo le kan si apa bi ta de na ni pe aanu awon to bi wa njo un ni won laanu ni aba won ti sin sa anu na la pe mejeji sa
1: be ni
2: hello hello e bo senu e ro hun daada
3: hello sir
2: Hello, oruko ya ti bi te ti pe.
3: Mami Muhammad lati Lorin.
2: Lati Lorin Mami Muhammad. Ele.
3: Se roro ye, o wa ninu ara won ni.
2: E sa wo.
3: Pe baba ta na laanu, baba se ni laanu. Ogun won na di jo laanu. Bo se raanu temi yi ta nwo yi, o ti fe beyond. Because fun bi ba ti bi mo bayi gbogbo project re yo wa abandon re, lori pe ko mo mi leda. Oma mi leda ah wa je ka won mo yi mo ise ta se lori won te bi pa omo yen wo wa dagba kan gan won se fe ni ti rita won bi yen ro obi le ni abade bi wi pa don ra the first pa won mo yi to ba do la a pada ra lawyer fun won ta ba mo ra o
2: olohun sanu
3: baba ta na ko wa ni boldness ta ta ra iko ya lo se omo mi lo lo le da se admission ko re leni omo ti wo de waju yi tun wa ni mo ba se present oro omo te ni kan lo ba yan so se pe wo re ni e ba won won ni goodness kankan meje ji wa ninu ara won ni o te ba lo wo awon university ti wa de ni e mo wo pe so mo tan mu wa si school na ni igba to je pe won defend lati primary school level titi to fi de bi to de ye
2: agbe mara ni awu mara ni
3: yes na omo mi wa ninu le na mu form wa fun o to ba mummy ati daddy na to ba fill form yen na so wa wo institution to wa se balabala
2: ada
3: mori ri mi o doctor nko fun mi pe e o medical doctor o si fe reje loju o le tele
2: e mo le ti wa ka ti e
3: ko ye mi to o ti ri mejeji wa nu oro amara won ni o
2: ada e je
3: ba ba mo ko wa ni boldness
0: e se o ya e se o ya 0913655692 ni number.
2: Hello.
4: Alaafia fun yin.
2: Alaafia fe ni to pe wole yi o.
4: Godila da jorin.
2: Ah dear, we need introduction.
4: Yes sir, the driver is clear.
2: Yes sir.
4: Baba ti jolola anu.
2: Eh, awa ti si nko.
4: Keke si
2: eyin. Ba fe kira ora omo wa.
4: Eyin le mo.
2: Awa ba fe kike ko si e.
4: Baba atijo
2: eh
4: ko le gbo mo en le ko fe bi sogun owo ke gbo be ri abi ko gbo yawo e sile ko fe bi sogun owo
2: e mo le to aya lo yi
4: bolude
2: eh

ni ejanu ilana ebi ojo bi ti kesi awon odo nipinle ohun kan jawo lati mo apoja papo lo wa fun awon eyan to ba ri eni lose mo ni eka oro selo o tesiwajo pe ke to ba kojo sun ile ri sejoba papo to ba tele ilana to ye ko tele eze nigba ton soro nibi ipade kan to waye ni gbangan igbalejo agbaye to wa ni ilu enugun salaye pe ati soro ohun oni o je irewesi okan fun awon odo laki ma wa se to ye ki won wa waye o ajo ejoba eleje to wa ni ijanu ajo to ba popo le yi to wa ni ijanu itaneji fun awon mole yi NOA ti tako esu kan to lede lati owo egbe awon akeko ile yi nase pe ajo hun ko ja ye ara re bo se n soro lori eto kan ta gbe kale to je number idanimo fun awon akeko lori lede yi ajo hun ta si waju pe on kopa lati ma se ipolongo fun eto sarapo le yi nibamu ko gisun re lati ma se ipolongo fun awon mole yi lori ilana ati eto joba apapo gẹgẹ bo se wi ajo NOA tenumo ipo hun ko lo wa ni ejanu awon ton pe fun eto ohun abi awon ti je keke eto ohun ko rese wa le to ilokun royin ohun e pade wa ni ago marun abor loni fun royin agbaye wa ni kan da amore ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lekan si akiwa pe aku ise oni

0: discover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Oorun didun to peleke, ki lo nsi ore mi.
2: Eyi ni asiri bi mo se nsi adidun oje fun molebi mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
1: Itowo yi yoranti, ki lo wa nu e.
2: Adie lo digidi. Oun si ni elo asiri adun to koyoyo ninu Sedap Supreme Noodles.
1: Be ni o. Noodles aladun ti wa, eyi ta adapo dara dara pelu adie lo digidi. O si ni ri adaye ba ti o je kakoko nje je, ayo fun idile. Je ojulowo omo bibi Nigeria.

o se pataki ka ma kira wa kaabo sori toyin to wa agbelere fun tirole tuni akiwa nile loko lodo leyin odi nibi ti ategun eto yin fe de ge ba se mo pe toyin to wa agbelere to kan pataki ti ati ma pe kelu ba se le sise agbe ni eto agbelere eto ta ti ma ntora wa sona kini to se pataki fun wa lati se gege bi agbe akoko to ye ka gbin awon nkan ogbin wa awon nkan osin wa ba se le toju won lori eto agbe lere amandara wa leko bawo ni ise agbe ti wa na le se fi egbe kegbe pelu awon ise agbe lawon orilede to je alamulegbe ati pe bawo gangan la wa gan se le ko nje ranse kini awon kan to to fun wa lati gbin niru awon akoko e bawo lo se ka gbin won kini awon apale mo wa iwon yi ati awon kan to po jantirere bayi la mo pe kelu lori tun yi to wa

0: lere ni mo se n ki wa kaabo ni role tuni le kan si ni gbogbo kibi ti e tin ki wa mo mi kini wa loruko gbogbo gbimo alase kan ni Diamond FM 88.7 loruko oludasile kan ni wa to fi mo gbogbo awon loga loga ati awon ta ti jo n sise bo lataaro emi omo yin ore yin pastor Shanko Alaji lo n ki wa kaabo sori tun yi to wa agbelere agbelere o fe ni to ba le se awon agbe oniruru awon ile ise ti o ma ndara po mo wa okan pataki laarin awon ile ise ni ile ise Olobas Nigeria Limited ti won ta onje nkan osin awon fanra awon wa sugbon ki mo bopo lo le oloro dayo ki lo to mo baba be ona wa ile agbara pelu mi dayo ba nkan ara ile kan fi mo pe ajo wa lori tun ro le tun ni
1: aki gbogbo awon ololufe wa jaki jale orile din Nigeria aki gbogbo awon ololufe Diamond FM ile ise ti o ta won yo to gbogbo oroke laarin gbogbo awon ile ise aki gbogbo awon ololufe agbelere ni kan wa ikani yi akun ti dele ran gege bi ise wa leto wa eto yin ni agbelere e tun wa nkan fidile lati gba ni toto ni tori toto ni a tun diri eko kan tabi meji kan e ma ba wa karo
0: adupe ohun dayo ki lo to mo ona legbon e wa pe Samuel Ogundele oba Sam o se se ko darapo mo wa lojo otun ni nigbati an reti re loni mo fe ki gbogbo apata ki atete bele je ka gbo itutu ni
1: ka wa pere ka etedi
0: be ni gbogbo eyin to feran lati ma je iso
1: to ni fere gan
0: eto yi eyin lo wa fun gbogbo eyin agbe to je pe eyin nigi iso to mowo wale fun yin
1: be
0: ma fe ke gbo
1: ti gbogbo awon tin tun ra tawon na
0: gbogbo eyin te ra eso te tun ta eto eyin lo wa fun bo tile je pe agbe eto yi kale yala lati benu atelu enikeni bi ti ule ko mo
1: ben
0: a si setan lati fi enu saata
1: ben
0: ohun ti on kaluku nta sugbon kan fe jo foju nu wo ni
1: ka pere asakiesi
0: ben ni a kan ti fe jo foju nu wo ni wipe oniruru awon ajakale arun to rin kaakiri niru akoko yi cancer lotun cancer lo si ti o wopo laye atijo awon baba nla baba wa ti won pe loko awon eso yi na lawon na nje
1: ben
0: o si ni ba tin se o si ni ona ti won gbegba aye kin lo sile se Olobas Nigeria Limited nigba tin ba de enikan fi fanran kan ranse si mi fanran eni ti won ti fi ranse si mi o se se ko ti dodo teyin na beyan ba ti gbon o je igba keji are orile ede Nigeria
1: lana
0: iye ti se professor Yemi Osibajo nibi to tin pe akelu ìṣàkíyèsí wọn lórí orí fífọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tí ó ń ṣe ìyàwó wọn kó tó di pé wọ́n wá kíyèsí pé kí ni tó ti ń fa orí fífọ́ ìganná àti pé kí ni tó fà á kàn fẹ́ kájọ kẹ́kọ̀ọ́ lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí ni o ohun mi kí n mú fọ́nrán wá ṣùgbọ́n tí n bá ní kí n lo fọ́nrán èdè gẹ̀ẹ́sì ni n tó lè mú kó rọrùn òun náà ni pé wọ́n ṣàlàyé in 21 e ja lo le se Olobas Nigeria Limited nigba tin ba de a te waju e se o tin gbo ikan ni Diamond FM agbelere o
1: fe

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: mo ba ya nkan to sun mi ku o se ku fun mi ni pe pe ku ro mo fun mi ni lati ni kin bi kan je
3: mi o ma bojo fun aye o ba ma di mura sile
0: mo dake ma fi ronu para re
4: ejo kini e ti wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iko ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye kale isorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
5: walari won pecho ami la fi seke
0: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
6: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju teda wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: gbagbe alakoko ni mama ti won lawon nbe nikan so ta ni pe beyan won ni pe o ti ko obi lele to tun mo si baya ti lo se bi pe mo ma won obi ran obi re na si ma won imi na o mo pe mo ti mu wa pe mo fe fe pe o ti ko lo won si ti foro leri oro pe to yo wa nu osuke uke lo bayi ko to di pe ngba to mo ton tun do won one time to wi won mo odun osuke jila ko won to wa o ko ti e wa ti itonu osi kejila on gan ni isin to mo ti bere si ni yowo pe ko mo pe won ki lo de kini npe won fun ti won lo ti bere si ni yowo bi oko renault won wa pe se won asi mo ase be abi bo lo ti wa da be kadakun ka gba won moran kini ka won o se okan nu lo dindi omi to da be ni baba ti won pa won ti le ni omo ogota odun 60 bi gbogbo gba ta won ba wa pelu iyawo awon kan senu re e akoda won tun mo yawo lowo re ni gba sugbon ogba ba won ba ko nbe ba won ba ti da won aye ibomi asiri osun ma bo awon tun ma ni toroko bo lowo kadagun ka gba won mo awon so pa won fe ko yawo awon tori po mo ti po nle e fala saarin un pe kadagun ka gba won mo ran ki la won le se ti gbogbo kan si ni ka won gbadu awon si ti gbadu agbadu akini yo fe ran se pa ka won yago fara awon ka bi ko ni ka lu ko wa lo to to ka gba won mo ran ki la won ti e le se to ra won mo bi ta won le bi oro yi gba elenkeji re elenketa lara konrin to pe yawo un oro re o yo mo pe ko si nto bi to nba ni ka won fi nkan bi ko ni fi ya se bayi ko ni se be ko dana gan ninu le mo o pe koda ibalopo osu keta odun yi la won ti ni ibalopo gbeyin a si wa ninu osu kesan bayi e to tumo si pe o ti le osu mefa bayi ti won ti ni ibalopo gbeyin pe looto awon obi re ofe ran pe ka won ofe ra won pe sugbon ni isin gan ti e ti wa yo wo krisan san won la won o si la pon kadakun ka gba won moran kini ka won se oje meteta tin ben waju wa ta fi wo kan re 0916 159 1011 lo e kale o
1: hello
0: e kale la wole sun re o
1: e ra sa
0: e seun
1: e ku ise
0: adupe
1: awon yin le ma fi je so yin
0: lati ara mi oluwa ami o
1: e ka se
0: amen
1: ni se re amo din o de ni juno
0: ami olohun
1: agbara olohun baba to ni se ne mi won agun
0: amen amen amen
1: Ami atayo lu gugu to ma lu ni aye
0: o. Ami o Oluwa, ami o.
1: Eni ko na ni pati pe ni o ma da
0: aro lo. Ami, ami, ami.
1: La la o la
0: wa. Wala ku wata illa billahi al-azim. Eshe. Adupe.
1: Eri baba oko e.
0: Iba.
1: O ni o ti ko bi ya o.
0: Beni.
1: E pa to lo ni yo bola towo e to do ni yen. O ma pokan si mo. To pa je wi pe yàwó tó wà ní tòsí ìlú rẹ ni ọjọ́ wa nù ná ó lè yàn àwọn èèyàn lọ kọ́ lọ gbèrò lọ́wọ́ àwọn òbí ọmọ yẹn nǹkan báyìí báyìí tọmọ yín ṣe pẹ̀lú mi rèé o àwọn náà máa wá ọ̀n yẹn nú ẹrí tó wà lọ́nà ìdílé yẹn súnmọ́ òlẹ̀ tẹ̀mí àtúnṣe o tó pé ìyẹn ti lọ lẹ́yìn ọba ṣàṣe dànù kò kí ń ṣàṣe jẹ́ ọlọ́run ní jẹ́ ẹwẹ́ òpọ́ngbò sí
0: i
1: ọlọ́run gbogbo àpòlọ
0: ọ̀dà
1: tó ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn
0: ọ̀dà
1: kò ní àti ìdààmú ọlágbára ọlọ́run ìyàwó tí ẹ lọ́lọ́ máa fún tó máa
0: dúró àmì ó àmì ó àmì àdúgbò
1: máa fọkàn ó dẹ̀ máa ronú irú ẹ̀ máa ń wáyé bẹ́ẹ̀
0: ọ̀dà ọ̀dà
1: ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀
0: ẹ ṣeun
1: ẹ wá rí bàbá ní ọmọ ti pọ̀ láàrin àwọn bàbá yẹn ní ṣe irú ọ̀rọ̀ tó sọ yìí wọ́n ti gbé wá sórí ètò yín
0: rí bẹ́ẹ̀ni
1: tí bàbá mi kó ti náà lára obìnrin yẹn kó wà nílùú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ti yé
0: àgbọ́yé
1: oṣù méjì náà mọ olùkan tó ríra wọn
0: ni
1: wọn dẹ̀ ti du ọjọ́ méjì pẹ̀lú ara wọn pé ayé tuntun gan pẹ́pẹ́pẹ́ tó padà síbẹ̀ lọ́wọ́ ṣe kádàrá sí wọn
0: ni
1: tó bá ti nífẹ̀ẹ́
0: òní
1: gbà yìí a máa fún lówó toróbìnrin yẹn náà láàánú ẹ̀
0: ṣe
1: mọ̀ pọ́ pé ní gbogbo owó ọjà rẹ̀ ó mọ̀ ń gbà
0: nígbà mi. bẹ́ẹ̀ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀.
1: ọlọ́run á wọ lálùbáríkà pé bó ṣe tọ́ jáde.
0: àmì ó
1: ẹni tó ọrùn kan báyìí ni
0: tí
1: ò ní ra tí ò ní rí àyàtọ̀ ibi rẹ̀ ní dáadáa.
0: bẹ́ẹ̀ni
1: agbára ọlọ́run ó ti gbé dé dáyámọ́ǹdì.
0: bẹ́ẹ̀ni
1: agbára ọlọ́run ọ̀rọ̀ ẹ ti ọlọ́run ti fàṣẹ sọ̀rọ̀ ẹ pé yóò
0: àdúgbò ẹ̀ṣẹ̀
1: o ìyàwó ṣèǹgì fún un
0: eba
1: ó pé ìyàwó ẹ̀ ó bẹ̀ tó bá bẹ̀ ìyàwó ẹ̀ nínú ilé tó fọ́ lọ́ọ̀bẹ tó di ìmọ̀ tó kúnlẹ̀ fún
0: Beni.
1: Somebody for them to mama kombe ya we.
0: Beni kosio. Kosio.
1: Ti se ba wa kombe, ta to je to wa ke bere.
0: Mm.
1: To ba wa be, to be si o gbo.
0: Mm.
1: O wa awon mo le bere.
0: Mm.
1: To mo ko gbo o ti le ri.
0: Mm.
1: O fi oro yen to won le.
0: Oda.
1: Beni yen.
0: Mm.
1: To ba wa je pe ko se ni na, a je pe obirin yen ti loju npa ni.
0: To.
1: Mm. O je ti ti se. Gbogbo wa Ọlọrun ba wa ta da seto lagbara Ọlọrun ani seto da o
0: ami o Ọlọrun ami o ami ami
1: ami dalu ala
0: ami Ọlọrun ami
1: laja ni lati asaja
0: e seun alaja ojo ni ti yo a ri yin pe o e seun adupe e seun gan ni ma yes ma
1: ama be
0: elo e kale o elo e kale Elu e kale o.
1: E kale lowo.
0: E seun la wole sun re.
1: Wo yin le gbe ke.
0: Ami, ami Ọlọrun, ami o.
1: E ni damu.
0: Ami, ami.
1: E se wa su ni san ti ni owo ami o mo ni. Ọlọrun wa su ni san ko.
0: Ami, ami Ọlọrun, ami.
1: Se diamond ni jinu.
0: Ami Ọlọrun, ami.
1: Se ri akoko ni to so re ko ni se mu sa ti ti iyawo
0: mu.
1: Ele ki yen baba to lu won se so ma so.
0: Beni. Ti won la won po mo ti bule lo mo gota odun
1: e ri ti o ba je be awon ya to de ko kan won wa ninu nkan ti o wa ni ori baba ni ma soro kan pe ijo ti oka obirin ba ti ku ninu ile oko pe ti o ba wa lo ogun odun ti gba na niwon ba gba ti oka re ti ku ro ko ma pada o be na ni aglas
0: mm
1: o ba de je pe o ro wi pe igbese gun ati yawo won se njo ngbe e kan ya hapu ko pe yawo re
0: okay
1: yo nkan nkan ni bi to ba je pe ise wa ko pe wo pe wo lagbaja mu ki si nkan bayi nkan bayi nje ko ni beta wi pe currently le ki se to boya mo fe tabi mi na fe po tabi mo fe po je ka jo si kemi ka jo si ni gege bi laarin ara wa mo po pa ti wa le ki wo ma gbe ni bi kan ki ni no ma gbe ni bi kan ka ti to wa wo nkan yi wi pe boya yo ti jora mo ori ko pe ko da ko je pe ki ni ganga ti mo ji oko ki mo mo ri owo yo
0: mo
1: to ke bu se je iste okunrin ni lati ma gbe bukata sugbe mi gangan ri mi bi o mi owo na mo pe mi owo yo ọgbọ́n mo sá kí n ṣe wípé ká bá ti jọ wà káta ni mo ń gbogbo báyìí ọbẹ̀ ká wípé káyì ni àti ẹ ká ṣe kẹ̀nà ká rọra jìnà sí ẹ kì í ṣe ti kíkọ tí ìfẹ̀ bá wà ní
0: bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni àgbọ́yé
1: ọmọ pé tí ìṣẹ́ tí ìyá ọba sí ń lẹ̀
0: bẹ́ẹ̀ni mo ó gbà sódì ni ìyàwó gbà sódì ni
1: ẹ̀yin ọ̀bẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ẹni tó sọ pé òun ti kóbì òun ti ṣe
0: gbàyì bẹ́ẹ̀ni
1: ni ko pe won
0: to
1: e nkan bayi sele nkan bayi sele mo se ye ni bayi o nko lo bayi ni fun mi o se ko si o abi ibi ta foro si ko ri be mo ni o ta ti mo ba wa to awon eniyan re ba wa so wi pe boyo wa nbe o boya ko ri be mo igba na ni o to wa mo nkan to je ko se boya yo lo so wi pe ba ko bi mi pada ni ohun o na na wo se sita ṣùgbọ́n tí ọba jẹ́bẹ̀ ní ìsìn tó náà bá ti ní ìgbà tí ó pé tó ti ní mọ́pẹ́ mọ́ ìbí ní òpè mọ́ ìgbẹ̀fẹ̀ bá lò sí pé tán àwọn èèyàn sọ àwọn èèyàn rẹ̀ sọ wípé kí ni ìsìn tó wọ́n
0: lọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ni
1: ìṣọ́ bẹ́ta wípé kò kòmọ̀ ẹ̀gbọ́
0: bẹ́ẹ̀ni
1: àdúrà wọ́n gbà
0: ojú ni àmì o adúpẹ́ ṣeun yẹ́ ta adúpẹ́ o àmì àmì adúpẹ́ ṣeun yẹ́ ta ẹ̀lú ẹ̀ kalẹ́ o
1: ni mo ni alagbara ọlọrun
0: ami ọlọrun ami o
1: ami o ni da tọmọ tọmọ
0: ami ami ami
1: mo ki le so ọmọ alalubari kan lọ ami sanu gbogbo yin o
0: ami o ami
1: gbogbo to sa family ani mo ni alagbara ọlọrun
0: ami
1: ro ba le aye wa tele le ni kola mi se wa la so se lagba ọlọrun ati ti ni gbogbo owo
0: ami
1: aye wa ni ti ogun aisha hala ọrọ ọlọrun ni ti wa o
0: ami o ami o
1: ale ọlọrun ka pa ti wa dani o ola la ola
0: ola kuwata ola
1: kuwata ola mo dai so test lo ta mo ti o je ti o je daada
0: àmọ́
1: ta ló wà lálùbáríkà àwọn lálùbáríkà àwọn lálùbáríkà lágbára ọlọ́
0: kò tó
1: sà fábílì àtọkùnrin àtòkùn tí wọ́n mọ̀ dápẹ́ níbọ̀dì ànídàmú o
0: tẹ́
1: bí bàbá tó lóun kó bì ọlọ́run kó tanu ọkọ mi
2: Diamond FM Imole to carry a ye.
3: Omo ba ewe dola baba oni pasa kokoro nkin yo se ni to ba moju ogun ni pa binire gugu eyi je ti dagbadarugo se re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba ewe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes loko gbogbo to ba jo ma kokoro eyi tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyi ti jera ona bayo si gbogbo osoro eyi nbe lodo omo ba ewe dola baba oni pasa kokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyi to ti jera eyi to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba oni pasa akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyi ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyi o le pa kenu o ma run si omo ba ewe dola baba oni pasa akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyi to mi ti o ti yo e kan si baba oni pasa akokoro 30 minutes
4: Ah, kudede wo yi ara le. Oruko temi na ni omo ba ewe dola, baba onipa san akokoro. Ti mo wa ni Russia o muto. Ni randa ba tu giri alimi ni lu lorin. Omo ba ewe dola, baba 30 minutes awa na won pe be. Ni ile ise wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu, abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan. Ti e ba ti de randa ba tu giri alimi, e bere office Russia o muto ibe na la wa. Ti a tin se iranlowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si ohun na ni 08057466077 e tu gbo number na le kan si 08057466077 gire ali mi round about na ni ke ti bere fun baba oni pa san akokoro omo ba ewe dollar akokoro ti awon loyibo npe ni toothache o na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won npe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti won tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue o le ja si pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti en ba ti ni aisan yi ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi to ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa iti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran nti a npe ni koro eke ida eniyan a ma se akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun so si ninu enu yin ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si o si gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa akokoro nile ise wa omo ba ewe dollar awa ni round about gire alimi nilu ilorin ebire rasha umoto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a npe ni toothache to ba ti didigbo olugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta npe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan wonyi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun papa julo nigba asiko tutu ti otutu ba mu opolopo ede eniyan lowo gaspe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba oni pasan akokoro omo be we dollar bakan na mo si ni e ma pe mi si ori 08057466077 08057466077 baba oni pasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lopin si ilana meji ti toju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu ede eniyan ni bi nkan jije abi nkan mi te eyan mu elekeji ohun ni ti won ma pe ni ajebi ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritance ka mo tuto ka mo fonu keji o mo jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba ngbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dollar wi pe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ite mojuto a mo tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu mo wu abi bi ki eriji ki o mo wu o si le tibe ko din ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si ta npe ni tumor of the tongue adura temi wa se fun eyan omo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a npe ni cancer ni ile ise omo ba ewe dollar a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi ro lati fi se itoju fun awon omo ede eniyan nipa aisan kokoro enu ta npe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da laamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba ewe dollar fi pe dan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun teddy manu to je pe oni o pa awon ta npe ni kokoro yi te si tu danu bakan na la fun yin lawon ogun te mo ko loli lati fi won le fi se itoju kokoro jeyin yi ti won npe ni sango worm lede eleyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o mo lead si awon aisan kan ninu enu ta npe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease o tun yato fe ni tin ta tin ro abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa npe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor be watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fun to o mo fa to senu ti to no mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo se igbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara to lohun to ba ti de odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta npe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amo tin to je itakun re ta npe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada amo ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin le yin o mo bole ti kokore ba ti je eriji ta npe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dola papa oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omode ti nkan wa nba wa nda laamu segede le npe ni o eni gbogbo ruko to ba le je to ba ti jo pe laarin suru idamu lori enu ni abi eyin abi erigi abi ahan e ma bo wa do mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si ma pe mi sori number ti mu pe fun yi na 08057466077 08057466077 ki wa ni mo wa fa awon kini isi enu eda eniyan ni bi ki a ma fi eyin si nkan to ba ni to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eniyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin je eja ti o ba moju to aye o le gba laye ti nkan mo store sibe tawon kankan mo wonu be to ba wa tin di joke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi papa julo lawon igba miran eyan le mo je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan wonyi mo jina se mi baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abo fi si nkan to le o le create o abi ki eyin ye ko san ti nkan mo wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gba le ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gbalẹ lenu eni na iyen ti nkan ti yan ba je ba ti ro pamọ sibe ti ori bi jade iyen kikan e kan se mi baba oni pasan kokoro kokoro ta nsoro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan ti nje iyen ede eniyan lati mo si nkan kan nbe mo be na lawa na si wa ti wa si awon ogun kale ni ti gba lode lati mo fi koju awon igbenija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun togun togun togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fa awon eyan to je ni le se ti wa ohun na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta n pe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon ede eniyan nipa pe gbogbo ti n je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gire alimi roundabout te ba ti debe e bere rasia omoto ibe la fi se joko e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole amo ni ojo sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan le ri wa bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lori silisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo ba iwe dola ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se itoju enu feyan mo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan mo ya wa television ta fi se itoju yin fun yin lowo poku check retractor yi o na lawon mi npe ni lips retractors be lawon miran si npe ni mouth retractor ni le se babo ni pasan kokoro omo be we dola bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lo po ku labi se wo san fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yo kan eka ti bembe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se idamu ni mo ko ba ara abi ke yin tete moju to eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni versus to mo gbeje rin ti nkan ba ti se a mo sa ko ba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade ta n pe ni crown mo le de eniyan te ri e to be fi le fo ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo mo mu nira wa kan si emi baba oni pasan akokoro bakan na eyin te ri e o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a ma mu yin mi kan se mi babo ni pa sora kokoro ba kan na o ni ti a n pe ni root itakun re to fi gba mu ati be be lo to ba ti ni isoro kini keji o le ma fi ri fifo ara riro ara tita kan se mi baba oni pasan akokoro ni giri alimiranda about omo bi $1 baba 30 minutes eyin te si ri ti da mo ba ba yi ta n pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyin ta n pe ni lower teeth itoju e wa loto bákan náà front teeth ó ní tọjú tá fi ṣe tọjú ẹ yàtọ sáwọn èyí tó wà nínú tí ẹdá ò lè fojú rí fúnra rẹ àfi tá a bá fẹ́ bá sì tọjú ẹ ọlọ́run ọba kò ní fi àìsàn tí ò gbógun fi ṣẹ̀dá ẹnìkọ̀ọ̀kan o ẹ kàn sí èmi ọmọbí $1 bàbá 30 minutes nígèrè alimi roundabout ẹ bèrè ráṣá ọmọ tọ̀tẹ́ bá ti nígèrè alimi roundabout ẹyẹ méje jásà ọmọbí $1 bàbá onípàṣà kòkòrò number mi na ni tun pe fun yin lekan yi 08057466077 e tun gbo lekan si 08057466077 babo ni pasa kokoro omo abi $1 aisan ti ogbogun ni se oku ni se ran re o ami
5: lami o ye ta ti gbola bari e ti mo tun pe
3: ni omo ba $1 baba oni pasa kokoro nkin yo se ni to ba moju ogun ni pa binire gbogbo eyin je ti dagbadarugbo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba $1 baba oni pasa kokoro baba 30 minutes loko gbogbo to ba jo ma kokoro eyin
6: tabi kokoro
3: to ba n dani la mu ninu enu woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti jera ona bayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo ba $1 baba onipaso akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba $1 baba onipaso akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo ba $1 baba onipaso akokoro 30 minutes loni ko bo ninu osoro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba onipasa kokoro 30 minutes
2: Diamond FM Adeori Oki ko jotaye keye